Stuart Sukuma chichukete marabenta kina marabenta na utulongisela kuya ntirweni ngasala shkursang okina uyachibabeni tsa tsa okina uyachineneni tsa tsa na utulongisela mhakisimento kasiku ya hlamba masikula ya tiramisi kula ku ti olola olola makunu umhalenshu na pangala tewa he RM rabdi msambike msoro provincial vinyambane kinkumuka ni RM 5:20 awashu garadu ya gihembi yeye nga pasami nga shingi wichirami yeye kinkumuka mngiseto wa RM tawa hikutsaka loku mkari mhiku metingilaliti nene kusukela Zavala kala govuru bela manja makuzu wa kwa wa Spanya unil mundial tolo mundial 2026 bela kwa wa Argentina kola ho parabéns e mas 5:30 unga luze longo loko wa Gitchel Murimi Dito Felipe uma boa

0: ngile bereshi siku na hita sukala hokavela kulu hipangala taku yangenela kama board la ku benzilwa ko hitalo a mikanjo le hinyika ko atikaruso tikaruso leti taha shamswa ko kalakale chikati kabina hito hekamwe zvako hikari ngena seka nguva le ya tau basisele ga mikanjo zvimwe nekufafazeliwa kayona hi tave hibulana baba jwa mungwambe kasi a hi ambela hitirlo wa tau benzulo ga mikanjo baba jwa mungwambe inga hibulana atirlowo wo benzulo ga mikanjo lomuka mabot ufambisa kwini
1: a uri mega makanjo kumbe gati karuso lomuka tshika mabot lisini ile ngona uta zwone la matishu ya wena kusuhani hikusa akhulu wa kajubot uvi uyile kasi uta uta zumba elomuka mabot lembe ni lembe akhulu wa maheka kasi ku tlangela a uri mileki ga makanjo la kama kanjo kuni kubindzula ka tikarus kuni kubindzula kama kanjo kona kasi leji ama kanjo kona mama haku asope unga dzala ga kama kanjo avanwana vaku chindere avanwana vaku itotonto avanwana vaku isope avanwana vaku ni pechilong ndawo i dzala leji huma ku ikama kanjo ibindzula ngufu avanwana girani mashitambe kuni partilia ya sumu ileva ngi mujambani amujambani kambe huma ikola kama kanjo mabot itsinya gaurimi ga mikanjo itsinya ga khulo vange ika jubot kasi intlangulo meka ku lembe ni lembe ekumbeleni ka kalembe ka dishika mabot kasi ku vitanisa va matiko kasi ku ta vona leji hi bindzula ku ndzeni ka dishika mabot hi
0: bindzulo wa lembe leke zwine zwi nga vula ku ti tonlela ti nga ni tati karusu muti kotileko swi lemuka
1: e o animédia é uma 3.000 toneladas, 3.000 qualquer coisa, 3.200 toneladas, leve vinga me suí lico vinga be benzulo, mas iti isso logo se isso mole lico benzula, heavy honza capimulo, engana cama 4.000 toneladas, nico honza, o le capimulo unga tali o aluca cama buco, lá o enga comercializar João, mas até mago capimulo podo honzil, e o tal honza é coisa, heavy nima aco chaya apimulo a xhasaka ti karuso hi loko ku va le kuna ti vula loko ti ne ti vula ti u nyima ku xhasaka ti karuso manje loko inga nyima inga tsema kambe kuna vula hi tlhele hi sungula kambe ene miri milava va nga ni marimazinya vona va vula ku hina ni ma 5, 6, 10, 20 toneladas ya ti karuso ku wena ti lava ti kona zwivi ti karuso va xhasa ti karuso vanhu zwivi ti sungule ku xhavisa ha tsema ku hi ta hundza ka pimulo hi nga u pimisele wona a ku bindzula hi wa ma 3,000 toneladas hitangena muka ma 4, 5, hambi ku tlhelohlometele muka ma 6 toneladas hitangena ku hi xavisa ka tikarusi leti a preso leyi nga vekiwa hi mfumo ya 45 hi vi hundza hikusa a varimi va hina va ve ni tikarusi leti to saseka va langele va landzelele minawu leyi va nga byela leswaku ku lava ku muhlawulela tikarusi hi swigava ku ni ta primera ta segunda ta tercera na hambi ta kwarta entan ku lava ku muhlawulela tikarusi kasi muta xavisaka loko a chikela munhu mu byeku leti i pimulo loyi pimulo hivi hundza ku xhaka tikarusu hivi chela ateka preso ya ma 50, 55 ate 60 metikaxi hivi xhaka tikarusu muka mabot entawo i preso leyi nga hi tsakisa ngopfu hikusa a vi zangi vi lwisa vi lavisa ku hivi hi lwa ni vaxavi haya ti muxavi loko va a ti wona ti mu tsakisa a vula ku mina ndzi ta xava tikarusu leti hi preso ya 3 ya 55 entawo a vaxavisi votlhe va tsutsumela ka luya lomun'wana ku mina ndzi ta xavisa 60 a se kumbe votlhe va gudela ka luya kasi ku va ya va xavisa leswi la ku vula ku a preso leyi yi nga tsakisa muxavi a muxavi yi kombekisa khati a tikarusi ta hina ti vi ti saseka entawu ti mu covidelaka ku nada ndza swi kota ku mina u ndzi engetela hi ku tsaku ka mina a ku ndzi xava hi preso leyi ya le henhla kasi ku muta eka mina
0: makulu kasi ku a nguva leyi taku ti ta simamisa ku saseka zvinhu zvi mhewaku ndzi tshemba ku sangula ntirho wa ku basisela kasi ku ka fafazeliwa mikanjo yi ngani a mimirhi yi kona a michini yi kona swi lomuka kwihi
1: a xigava xa ku lunghisa ka mikanjo xi sungulile loko muhundza tindhawu tin'wana tin'wana mi famba kona mi ta swi vona leswaku ze va sungulile a baseleleya mikanjo leswi vulaka ku ma tratamento masivo di limpeza pode di limpeza leswi ku nga ku tsematsema tirhavi leti ta ku woma ni ku tsematsema tirhavi leti to ka ti nga tiyanga ni ku rima ka byanyi ka siku a mikanjo yi ta kota ku yi kula yi sasekile swi sungulekile leswo a mikanjo kota vito muka mabot a nguva ni nguva hi vi hi haxa leswaku ku lava ku mu engetela a ku rima tindhawu hikuza hina la office he ha e BC niku jwaletela a mikanji le bangi ku produce la mamuda hina mamuda le bangi mamuda zishertade hina mamuda le bangi ma masimani poliklonal hina ndambe ti karusu le ti jwaletswa ku zwezwe natinga jwalwa natinga ti ma a natinga tshelo mka mavazo u teko ya jwal masimwe. Então, mentir lei meca com o caco de longuicela, casico e tanga na caguva, yauri. A mecanjo, pô, zinga, sempre número, yako na quatila. Mas ilumo que a fase yago tutubanguf, yago máximo a meita, ou a metango lei, yama conta zinga caiona.
0: Hibungile baba João Mungwambe a bruleke hinuki kakaeta hitawe hitambitisa ka longoloko ulanzela kumishile imuvi na Armindo Masing zwimwe na Tomas Valoi kichil murime.
2: Chile Murimi.
3: Akusukela muvulu kala wa zihlanga.
2: Mabulu hita urimi, ufui zwimwe ni magela manene. Chile Murimi.
4: 5 horas 40 minutos.

0: akekeklo va fanele ku hlonipa nawo a nawo hi ku va kona va kekekli va tlhomelaku a xitshungu lomu muveni ya byi van'wani va endza na vanyimili leswo a byi laveki a maphoyisa ya kamarari ya lomu dorobeni nge Nyambani ma ta ve ma tirhisa nawu kulile Honorio Emilio munyiki wa hungu laha komando ya polisi ya municipal Honorio Emilio ya ti ka yenhlu loyi a to mahacikanya i ta ve a tihlamulela bandla hikokwalaha ka kungana a rihisiwa makode
1: halayela votlhe lavayani va mahaku activity ya ku va teka vanhu vulavula hi matransportadors mikultivo ku laveka ku mu endzisa vanhu na vatshamile votlhe mo ka switulu swa lomu moveni nompodi mu endzisa vanhu na vanyimela ndzeni ka mimovha hikuza a mamulta loko nyikiwa multa ya exceso ya lotação e tatu ka uti laya ka multa ya hombe ngufu hi wulawula hi salario minimum kumbe ti salario ti minimum timbiri ja bya karata ngufu leswi halayela ngufu n'wina pra mu fambisa ku mimovha n'wina mu transportaraku avanhu mu ma amitirile ya n'wina laha ka kunene
0: kulawula ka Honorio Emilio munyiki wa hungu laha komando ya polisi ya municipal lomu dorobeni nge Nyambani na karhi a tlharihisa ka vakekekla ku va fanele ku landzisa anaho ku yenhle loyi a endzaka ku fanele ku endza na a tshamile lomu moveni na ku nga hi ku endza na a nyimile basi murhandza mungiseti chikela magumu ka mahungu ya mixo nyamuntlha mahungu ma nga vimangeni ka mina Armindo Masingi swin'we na Luis Batista Gijile.
2: Muzile mahungu ya Inyambane.
3: Kana vula kama shirami kama hamumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigeru cha kumaka kahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio. Rádio Mungiseti.
4: Rádio Mosambique, ao serviço do cidadão.
5: Bom dia, Armindo Masing. Mungano mahungu la rádio, ma 21:30. Kutabi mahungu ya Chipanzi Zonga. Chateku ga Mosambique. 8:22. Neste viso, a Rádio Mosambique, emissora provincial Lomu Inhambane e Ramba Votlava, va teleku va ta peta mapepa akuve va hash hichindau ni chitswa lejaku a jukambelo jivekselwe a mishu ya nyamuntla muvulo 20 ka julho na sangula ku hima 9 horas kasukuma ngwanhlamselo wa swikota ku fona e cutirissa a ditlungalei 86-25-79-854.
6: Masef Said, o gumbile a um chiquitelo a wena lá um beduíne.
7: Epa, anzi se o gumba, mano. Anzi kwa kuna tisuna, mas kona lá wako titilago.
6: Teonil, Said, atisuna atitivisi ku tikona ni ku atina nguva ta luma hambi lo mchira mine.
7: Lisini leyi. Ah, ndzayi gwimba zwa leswi.
6: Maha zwa leswi, Said, ekela lo mchikara ka mchikitalo wa wena masiku wotlhe lembi gotlhe.
7: I jona maseve, adzedzedzi agina nguva.
6: Vigela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gumbilwe ya ku lambedwini kutani ka sangu ga wena watch masiku
8: malaria for water malaria for
9: yeah.
8: Malaria for
9: vamos todos nos proteger
5: hilosili lechi chikati chivekiselwe ku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuntlha hi ta vulavula hi Metix. U tshika u zwa na va vulavula hi Metix. A Metix i ntirho u vumeletaku ku rhumela mali eka banku yin'we ka yin'wani hi xihatla wa tlhe masiku.

8 horas 44 minutos. Alongsela mitualo, kungahekale, kalitza ukana, siya undao hisi lava ina kulori lirimi ya chitsonga, nukos kita ku 8 e 50 minutos. Nga sati kela seyo, hi enzakala nampula, o nampula, a chinena rifava. Ya langa o chanjile gigia kuka volt, vava satuwa nampula, mutiana orera.

8:55 nga Tigula Mosambiki, mwingisi wa radio kupera mitumu kwa kitonga nga zmin ruzal tigula mhuno. Mitumu yongura ukara jikati nga zi 11:54. Umo nga zmin ruja mufuru mhuno 20 nga julio maganya 2026. Akungura kara kwa digo kupera nga silambo ka ilo litigulili la mhuno. Utakisa mwingisi kubana hirumu atapu mhuno hikunani 28 grau Celsius makalenji kati omudurupani ka inyambani kura lukamo kukuroma kumaru ngele nyayari nya kuskots kumanika na kuresa mitumi ya tukujitonga ya litsigula mhuno. Ngutiti kuwe kubana kupeli mitumi kujitonga hakuresa silu nya kutsarangani selina kuni kubweta kutakisa litsigulago kumakunde kuhibangala zana nrani nya litsigulili hitako hina kutsangana kilu. Matumeli ya tukunukunu kujikati nga zinove na kuninga mahungu matau kutinza antena nasional. Kujikati nga zinove yoras ni 10 minutos kanga yorwezu mwingisu na mana mihungu ya mahungu ya yalimana urapa kujikati nga zideja baradi Msambiku. Na peza hitula magazine. Magazine magu yedze kuninga zinzi imuka na jikati nga zi desoras kuninga mahungu urapa kudimia kitonga. Ipeza kuninga longura kunya imbarika nga shiriku kukulandara kuninga mahungu matau kutinza antena nacional. Kujikati nga zi 11 mangu mata kutinza antena nacional. Kwa digo, ipeze kuninga longura kunya inyambani ritmu kukupindra. Kujikati nga zi 11:54 na pauga. Ninge uranga. Gavatu migeli 4 kudimegi putukeza barandi Msambiki. Agora Paulo Sambu Tumia Tukugel na estúdio L2, Jumdor Pan, Kenyamban, Avenida da Independência, na Rádio Moçambique. Meio Tumia Tumana, Cupi Minha 102.1 MHz, Gajipan Grigão Moin, Panda, Matsitsi, Morumbane, Jangamo, Inharime. Guimana Cutumia, essa frequência em 102.1 MHz. 89.9 Masinga, Kisiko, Distrito de Azavala, Uimanako 89.0, Mdorupan, Ganyambane, Matsitsi, Varuana Rumbe, Uimana Nugo, Jangamo, com 101.6 FM Stereo, Onoromo Mukuhine, Vila Sedia, Funhaloro, Mitumiato, Uimanako 88.0 FM. O Agubangarazo Albino, Saída Melha, o Maguni Lércio Chão, Gazmino Zal Segura Muno. Kabunya mitsini wadigom na kikwata gege ya matumegele wa radio kulinya watsava tumegele kusvera dzimin runya dzadi ni kudokoro rake tumitumi ya radio Msambiki na kubangala dzimwingi skabunya makalelu yale nyanyani wota ininga maonero sungatano kumatumeli ya tu WhatsApp wa to kunya 86 79 59 167. Ninga maonero ya oi WhatsApp wa radio Msambiki 86 79 59 167. Uyani gamitumu kugitonga. Uyani gamitumu ya zingungwa. Uyani.

15:58, mitsikari mwenisaitu wa chichi chengembani, hoyo kamitumea tunguli dimida chichopi, munu mvulu litsiku hikuni 20 kajuju wa dilemda 2026. Mitumu ya tunguli nwa itzimbila nguti nzilati ya ngumbimu ya 16:00, inatamana mahungu kutumisanu ni antena nasional. 16:10, inatamana misungu ya mahungu. Msana keto, inatamana ujenje ni mabulu kalambi mea 16:00 nwa hitamana mahungu nguti dimida chichopi. Ngumbimu ya 17:00 kasi hisen hoka mpima za 17:00 ni hinawa hitamana mnongo noko wansi kati ngumbima za 16:00 ni 30 minutes. Hinawa ya kasi ngumbima za 16:00 hitamana mahungu ngulidi meda chichupi. 16:00 ni 10 minutes. Inawe uchenje ni mabulu kala mpima 18:00 hinawa hitamana mahungu ngutu msanu ni antena nasional. 18:00 ni 20 minutes matimu ya litsiku. Msana keto hinata hangala sela uchenje hampini mabulu kala mpimu ya 18:00 ni 54 minutes. Inawa hita ningela mitumu kabatu msanu kuluti waridi meda chiputu. Mitumu nyasi nguwe kumazani kamina Sandra Masango nguditina lao sinto wa Raju Msambiki hiveka kubonga kawana ngulo kuchi hilomba nzeve hichisimamo hilomba kala hiya weta ndima yetu nyasi mitsikari hikuna velu ingi siti unene ungaluzi ndani katimene tisingatinga hinatama na mahungu mtumisani ya tena nasional.

0: Kaembe Mohinaya mai aniwa kanti wa tauda wa sendu tsao durbano kasi kwa hebola ni mamishtiri kumbe no ikamusela lisima la kumasika mbelo samalo ati ya agaifi.
1: Mnanzi mutiri wa uda hewa senza udurbano.
2: Mamanishtiri, nga ikamusela ngena kutongo wali sima la kuwa hiya mwisa mwana na himafi ya vele basi.
1: Bo, jwa ula ula nguvu, ulumu kama televizao, hambu hina kwa la mama palestra na ula ula nguvu, hiku hini hiku angusa mwana hiveli nse. Kunga leitamendu materno exclusivo. Entao, ngiko na binzu gahombi nguvu, akumamisa mwana hiveli nse. Akumamisa mwana, nzo repitiri nguvu pra nguvu, jwala kuzwala kwa tseba mamani. Kumamisa mwana, deji kuchwaliwe nikayena. Ati ama ha 6 meses. Hivele nse na unga ingesela nga nchumu. Enda kuni binzu gahombi nguvu. A binzu legi higiga kona gakuvala. Angwa nana anga kumishubajwa bajwani. Angwa nana wakumekana kula kwati. Por exemplo, nzita maha a comparação ya leite materno ni leite artificial. Laka leite artificial prako. Hiza himamisa mwana. Kula kuhima haini. Hipreparara leite li ajon. E kuni majiene manga kona vinga fanela ku himaha akuvilisa mati hlabi mabeverau ikuini yini zwa kutala ngofu entao ja ka lady materno no necessary ho hlabi vele basi ikuini ya angusa mwana otra coisa la ka higiene kamisa uya ka lady artificial nza zwitwa ngofu ku vamamani votala vatira ngofu vani mabishkadi vani zwa kutala ngofu amaha ka utomgavo entao ukia kontesa hasia munhu asa amaha majiene la waya nia pra koza angusa mwana amamani lohi musia kulo pode anga sale ahlaiseta khwatsi amabeberamu akuveketa khwatsi late ama temperature ya kona akuveketa khwatsi late ya kona porque lokula ku mamsongana zwila ku akukufumeta late mashi amunulo emusiya ku leka e muito difícil ku ama jonk le zwinga tala pra kuza anyika nwana enda ukivaya kondese atateka late hambe matete timela pode amaha anga akiser late le anyika yini angwanana zwini zwitoma haika ka nwanana angwanana ata ku ma diarrhea anga takula khwatsi pode akuma ma disnutrição até mesmo vir a perder a vida a fangwana na hikuma haine hima higienização que vai parecer dessa má higienização até para a diarreia nessa diarreia depois vai complicar até a criança perder o que a vida. Então, é muito importante que o rinho que a nana avele gai na rinha mamãe. Avele legue. Primeiro, a rechave. E barato. Segundo, a leite. Eu rumo sempre na rechile. Aí rumo na rechitimela. Eu rumo sempre na rechile. A cuna que ita aspirar prazo. Leio e garantia leio. E fácil acesso. Ancama a nana alava com a avele. O chave basa avele umunye. Diferente a leite artificial. Porque leite artificial... Kulako hishaba amali ahinawa. Kulako hijenzar material ya hina. Ahina kama lohi hakisila amunilohi msia taku. Angasala ama hajona. Loku hisala aleitile hipreparale kuni mishi. Pode hiteka kambi leitile hinyika mwanana na henga shaise tangi. Entao, jota langu vijua kufunga mahaika ni mwanana wa hina. Loku hinyika ini aleit artificial. Loku hinyika aleit materno exclusivo. Angwanana. Ata kuma wake mavitamina ka aleit materno lwe. Kujua uluwa luma kumudadu ku aveli gahuma na gichakile avengi. Mwanganyani lumia makumdala ba ula non pode aleti le yakuvala le inge ekolostru hina yakuvala non pode inga mwanana porque angwanana atakuma na madiarrhea atabajwa zvita kuini ini jonke le zvo hemba mama vuzo hembi walejo azvikona aleti le inge ekolostru é um leite amarelado muito bonito este leite tá amarelo assim porque tá muito composto hino tala ima vitamina yakutala ngovu angwanana ateka kuma kuma loko akuvaleni ka kwanganwa kwa yena atafela ku anutrire wonke mavitamina ama lava akuloko ahuma helomdzeni kama mono yena ama kuma ka concentrado ya leti lia che hava chumucha kula ku hispirimiri hi hosha avima hi ulejo loko mama na tshala kula ku ahlaswa le gayena avala logo na aquele momento basta hi humesa nwanana hote kokini akuhlaswa vele nwanana anwa kama mono yena kaparata kuma ma vitamina ama nutriente wonke lama nga concentrado ka vele endao kuni binzu ngovu abinzu ga hambi ngovu porque é sempre hita ikuma leti lia basta nwanana la ku anwa ata ikuma. A temperatura hile yato yukuma kwasi yako hiseta kwati. Ama dere ama ngata makuma amati. Hina jule shwaka mkwa mkuru hila kufilisa mati hinyika mwanana nanga sema 6 meses. É proibido porque laka vele kuni ini zite uwake manutrienti hami mati kami yako prangwanana ate 6 meses makona lomka vele. No uwe necessaru akuhenge tele. Entao tem muita importância. A mwanana atakula sempre muito bem kwa letamento materno exclusivo. Ate aos 6 meses. Loku já hunzeza ma 6 meses kula kuhima misa ma já na henge tele mwanyana ama papa. É papo xeriquecida. Para a mamãe lá vai estar com a sem saúde lá. A bagunça se ela é uma papa lá, mas depois dos 6 meses. Antes, kula kuhinye kaini, avele nse.
2: Se, kama mama nava ya kumitiruini loko gicha, kasi kwa wanga shama leti artificiash. Wanga mahisa kuhini kasi kwa wanga mwisa nwana na mafia avele.
1: Pra mama nava tirako kunga vota la nguvu. ndoko vavukile ni mesho vahlavya kwa tsavelga yena a chela lomka bemerang dipo ile ku chela lomka bemerang o vaka kwi lomka jileira nakela party prafka fresco para ku sama fresh and down dipo loko nwana na avala ku arila vaona ku anwana pod na zongela la ku mama munhu la anga salele kaya para ku sa a hlaiseta nwana o teka bemerang lei ama bang maria bang maria ku chela mati ya ku hisanyana pra chela a lady lea pra ita vushesta and down dipo imagine hinyika nwana na machang fika no period 24 hours no dia seguinte primeiro outro leite avaka mkaka kukonservar ate porque a mamãe não louco a famba tiruene sempre às vezes tawaya makinzi 30 ou tawaya mazoito mas já tawaya então aquele lady tem que kuitirisiwa anka malo kalanga hikona base então hambilo kuyo sala basta tawaya kula kuyo halatiwa a dia seguinte a primeiro ngwanyana aveka vasava tirisa assim sucessivamente não pode aquele lady daquela mãe que vai primeiro por exemplo hoje eveka lomka jileira hinyika ngwana hikhelisa dia seguinte munyika não pode himalejo hinga kirar mabaju kavanana então é muito importante primeiro leite deixar em casa. E se a nem a mulher está só a chegar essa manhã na hora. Então depois, logo lá com a mãe, primeiro tempo fazer o quê? Aquecer o leite antes de dar o bebê. E mama bang Maria, kunga ino uteka a recipiente chela matia hisa ovega bebê rando meia. Depois, unyika mwana.
0: E bongile, mami ester kumbi, imbi mwa kuwa hiendela intiwa mami Baldina. Ano waje hikamusela atia maha kuha mtembeni tia ala isa kutona banana bakwe.
3: Ningane Baldina Silvina Magambani. Nichevele kucha Gwambeni Inyarimi.
2: Utona mami Baldina. Mami Baldina. Iu tiuvele kwa Inyarimi. Utona etone. Ukulete konkeya ugundile konkeya Inyarimi.
3: Ni kulede Profesa Dinyambani. Ni gondide Profesa Dinyambani.
2: Mm-hmm. Utona. Mami Baldina. Inyarimi ukukili lembimu.
3: Ni kukili ngo otente. Otente tali. Jano fasi deya. E tá cá tá com gonda primeira classe até décima segunda a mo nyambani mesmo
2: goton se uma cota um secado de chicha enquanto o meu haku casico te vunete te lá hambeni co o tender am tua oen
3: ane ne mame o cuidadora o cuidara banana aba bombana banya ane ne vava co banana va mame va quando vai na malungel yangu ane thuma kajo nchi studio samwe ya kusha sabana na wambo awa wakuna ni wana na wabiliku wabwa sina malungelu
2: kota wa msikati ta hihuk
3: na dakati hihuk pika kuna kumame intu wangu ndo uleka ku pika ni karakona ni intu wangu faidukonda
2: watona se bimuse unga ukati lintumua ukati lilembe munu kuma
3: nikati ngu dojimili zanofi
2: Kalanyansi.
3: Kalanyansi.
2: Mutoni. Se kaka mtumua uchi uona wakuvunetetela vanana. Chihu chichinga chinchaka utumua wena kumbi uvunetetela vanana uchi emela kuhadileme dinama na male. Kukuno batumisa kuvanana kumana male. Se aukota wansikati uchi uona mtumua uona kuganya male kumbi kuvunetetela vangwani vanana kota man.
3: Tata tose tetinene kuthuma noku uhola nyana imali because uchithuma bazo semahetjelo utome kha uyi friend ja nithuma banana para kunungana nsemaliana nikota kuhlasana ndingamo yango ja kanthumo uni valede pene kote kiri kushava nane ukhalo wangu nigonisa mwanana wangu please unene mesh because pronto kuda ku uthuma na unonga sidotunyana pakota kune hlasa utumo wangu
2: se kota mame umahisa kuchana ku dividira mbimu ya wena ku yabangisa mbimu yako ya mtumuni ni yakotendera mtu wa wena
3: intu wame na usale ni mwanana wangu mtumuni ni khala konane ngunchima ni kwatu na masiku niku ni folg ngone mtu lako ni wana inti wangu niku ni dine mafere nitwana wana lela inti wangu
2: sengwanana ka henya chimamoni siano khambeni chimula vanhu afu iprani vunetetela
3: ka henya pekwa dza kumama mahamala para kota kugonisa ayane nene pekuteke ni vhona vambe vanana pa ni vhona nene kuwangu
2: se vanana vale au va mana kumthumuno uvangola njani uvangola kota vanana va wena kumbe
3: ni vangola kumbe vanana vangu mesho
2: kodi hokile va mani vanhu kutsaka vachikona
3: vatsaka vachimona ke mami ni kana vanana vangu
2: Newton. Se aha ko tendera vanana o khale ku tsangana ni chikarato cha ku kumbe ku veni nwanana nga shunzuka ngochokaro tandeka kumuvuna usiti kuti kumuvuna tileya tilavako kwezato mbilu ya mame ambodichwa didoso tanda kune ninga mwana na kuto ushukuvala okhane kutsangana nchikaratu checha kuumanana ne mwana na wala chokare kombe ala kuvuna ngochokare uchitanda kumuvuna
3: sikaratu samaneka kakona kusisemaneka piko banana vangi kada mwanana ane comportment yako vavana na vavengisako vavale vasengisa ya asikaratu sembe samaneka saku ichitanda kushamula igela vahombe vathu chikati hidla ku hivuna kuti macho impiki ahajaka hiti kuti ina machani ndavata va titi hositatu tita hivuna kulaya banana piko banana banana itambe durante wona nkama wa hituma kuniwa hina maforma sawo ya mangi komu kushaisa banana loko uchibobata na mwana sengisi au henya mama uchani fela ku kumaha para usi kometere crime ndam hagundiswa kuli mahiditiwa kula ku umasa ku umasa ku para kusukota ku shaisa banana ihigundile ku banana para kupana nayo kula ko hivane mabhunu ni banana utikora ku khalahatsa au mame u khalahatsa u bula ni mwana na wako para kuti dziva ntchane ni mwana na wako atela ku babata tzave pekuloku use khalahatsa u babata mwana khona kati dziya ku mwana na ala chana khala chana hitini utini ngankama wakudzumba ubola ni mwanana kasi ntchano umotisa ku ntchana ni mami ni sidi mahiku tatinene kwako mwanana awoma kai ani mama ahato mama wa hosha nito wana nani nikomela divalelo mwanana kume ni hoshi dahawa nina akapatira mhune nina chicha ndo titimisa kutona
2: kamba hichipo bata ngoku haka mabulu ya vamame hambe ni vanana hatu kahiona vanana vangwalala vangwane vati ningeritila kama suki vangwane vadaha sipipo kisa mapimu siya uchituona maonili ya wena kukua hagarika kaminga kukupate kama bulu kombi kukua banana ni wana vadi humili ya hansi vamana kushenge tila nani vangana
3: banana ngutota mawe influencer wakuvati wachikolani vamana vambi vangana kuna niwa vayagunza ya kuhenga duka muna anena ya duka ya shanga sempre tamaheka tunetu kubutu wo ma influencer henga kwa jivezo o dahape kintini vani henyisela nad ima influencer kubutu vanana hiva shaisa kwa fana ni wana vanana vaditiku kubutu vanana komponimete ya mwanana kada tati mame basi ngu adwa ni mwanana wakwe basi piki depende kama ya mwanana lukachila kuchicha piki hambu chububwa tati uchububwa tilelesu mwanana suru chicha kachichi masempe hengela kuinzila ayiwa kayinga lunga kula kutibisa ku unga tibisa ku ja aina sala ku tibisa tatenene ene ngena no mboko maja tu kahileke ku baba tsikuni ditsiku angela ku ndzila yiwo kayinga lunga ndzila yiwo kayinga lunga ja chiti wana kan mwana no so gele mejo va vagundi va va ti hosi tatu ngoto ntitsulako teta ivona ku kulaya mwanana ka chipimo yetu loko achi tsoka cha daho kusela kahitileke katenga oduka mhono nando otekala ku papara kuta kutuwila ngwahatsa sekule nato
2: Sei, chubia keka kangwana na wawena. Dohorana kumbedija?
3: Banana.
2: Au wawena hove.
3: Dohorana.
2: Mutona. Bimuse unga kuka uya mtumuni umusia. Uya veni kutava titakuanga tuka sara shengete na nivajia, nivangana. Ahu, manzilani ku adisati yeka.
3: Nada, because asade ni titia wangu. Asade ni tuwa hombi.
2: Mutona. Kambe, hawanu kuya veni kutava.
3: Nada. Nada kana kutava nada komu khati kutoma edi wa hombiana ja ade madesima segunda cha ade jadi wa hombiana
2: nda use wa hombi
3: bahombi
2: akongwa thoma cha
3: ado ma medicina
2: don
3: general
2: kambe nguwa hi mama tlinga va vabeleki ngutungutu athu vasikati ifana ka sikwa hi mathumisa kulaya vanana ku vatsimbela ngonzila ya inene ngokuwa kune vamame va ku aniseni karate ngotaku nangani leka seni iya nguti kambili karara atukula mwanana
3: se loko awu mame uchitona ku mwanana yo wako kunkoti kula ku kulava vambenyane para vakuvuna ingaku loko senkota unleka mwana na mbwako uchitiona kana tikoti lava yomona ako kana dishaka danti wa hombe kani hayi ni uteka nokombela kumunhu vuna pika jari kumwana nayi kani sikoti ta ukombela ajuda ka vambenyana parakota kuta vunwa kuti makhali ya mangi ufela kutula hambo mokazi ama kama sans social ama kake amole kama violence ya mulher e kuna mulena o vhathu vha hombe vhadi vha mashaka u tiwana kwa ayo talvez pangu kuvuna nga koko kwa mukhani ngoti na leka hi kula koko ambela kuvunwa ngwembenyana vhathu
2: ntona se hi ndinga ri ko haka hagare ka kula ya banana va ho vale va vasikati hati dza tonya se seti tatongo kwa ukati nya se podi komba ka vavele vhathu vha mame vhathu vha hombe va huwalo abeleka ngwanana akuita abeleka yeka podi homba tutongo kwa na kuita tati ne vadza vafana vatutuma tutuma achikajika se mwana atsingela ka ngwanana achiona ngwanana olea apeka hambi kubobotela ngotati wakwe
3: oh achihoka ho akwako achi mame akho atsingela na mwanana mwanana ana kananga ngota kambe ana hoka kakwa chamana depression asengese kambe amwalaleka ni ntini ngu comportamento lena porque comportamento loko ukhata mama porque vakhona umamai uma criança espelho ka tibuko ka mama vakuti khona mwanana atekelela mama wakwe kuti unga kusisa tona loko ntini di ntini ka diguwa o di tini ka mame chidakwa o yanka mawala vako anta wa criança khana orienta sao ana jeka jeka pe khana yo wata bwakati kuni hawe nhenga tona to mahako mwanana o mahatatela vako mahatatela vako wati wona ja ati tsingela nguti ka mwanana wa mweyo ena na khene e ana wana kwa mame khani dundi ana humanzila atinga humanzila chakana nga ngota kambe
2: kambe hichi ya kiula ku hanzira ka kwa hivala mabulo yathu nguwa hi machu u vagwela ko va mame va le ha va chaku va khala hatsi va yemela ku ningetwa basi ku tandeka kombe ku va sina utlhari wo mahato to maha ledi chiti ka siku va semele ku hambi cho achifadokwana va xavelwa hambi cho ku navela didingwa va xavela
3: eto takara tangulu peke va ange mejimo va khala hako va sema hichilo va benyane kha va mahichilo nguku kha va si kha va na cho khata ngo tshona kha va na ngo khata ngo tshona mfumo ngo no fela ku va wona ngutunguto ka va mame va va sina dibindu peke embenyane o khala hazi va khala kha tigodo ku na ku khatisa ku tshana kuchala ka mfumo no wona va chitsibila va chibabwata ku especially ka primera dama kungu nga tona a babwata ne va a thumisa ne vanana ne va mame ntawo ana khala hazi ne va mame bada adziva ku khene ka se va mame va vanjitjani va chivilela ku tumina ka vona vana maneka ava va sina chobino ka a na tela ku mahane gozo ma chikane na male o khane na khana khatisa ku tjani necessity because ati mahato nedo achivuna because imbenya kha ma khas khati kangana kanga ne malo o khana khatisa ku tjani ku maha ne gozo mujonje karitisa ku ngoto va sekati
2: ntona ngoto na hila kubonga ka singu mabulu yawa hi mwingi seti hina gemeta ngo hawa ndi maiwa ya mabulu ingawa hichi gondela tatingi ka mnongono kuwa wa msikati hichi tembesa kuya difikiri dita kuni mangwani mabulu kambi sena fala ngu hu chenje u na vela kuku ingi sa u dunda ku kuwa
3: talvezi au babata ngu ngu wa sikati awa sati shuluwa
2: anita makwako ngutona

0: 16 horas nem 58 minutos. E lá entrando primeiro 17 horas, já sou tamo na mahungungu, de medo de chupi. Lá com bangalô, como não consigo, eu digo que tenho que ter nené, tão ingressante.
1: Epa, Juma! Já ouviu a igreja que deu o
2: Said, anima makati kanu tumisi. Ngopa nguto kuhisa loko nje utumisa.
1: Eh, ana ninchi bimisato neto. Ninchi bimisato kan loko usi utumisi, loko kuchihisa, o talabeka. Kambe ntipini misile roko ni hambi loko uchi utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikuluweta, kuguta kutitimela. Kula kuwini kuhiru wama ndani kanchikitelo. Hengato neto?
2: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu okuvihicha tuma. Vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
1: Lituri, ane ningamu yangu, hiruwa maidazi kanjikitelo, hambi loko lichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishima hata kuwe niku usiku, ni usiku, didembe dosele, hiva hisilumu ngu tituna.
2: Ibongidi, Saidi, nchikitelo, waivikela ka malaria. Kukela munu, natumisa nchikitelo, ni yosi ngamu yangu.
1: Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chika nikisoyate makata udahu, chali sima katote utumi.
3: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah. Vamos todos nos proteger.
0: Mwenye timbi mwako lula misa liwa chidawe na hichilawe chila tinzilata kwa ngumbimu ya kasi hichilawe tinzilata kwa Paulo Masangu atahininga mahungu kwa aditikone ka Msambiki ini zaseti yoreji.
4: Radio Msambiki inyambane.
0: Kurula mwenye seti himana mahungu ngundi tuida Paulo Masangu.
5: Mahungu ya inyambani.

0: Ndiyakhala uma kwaza ndi 2 anos ou 3 anos. Ndingali satani wa mwana. Sou com os 26 anos, pronto.
1: 26 anos? Ndingali virgem. Ua hemba.
0: A sério? Ndizu, rinda ni bofo, câmera, ndinga seki, santo makata koda. Porque tinha que a yonga de lava tinha que a chutulanti. Ndanani, kani kutumel so. Hitulanti ni kwako, senga utanga kutulanti ni kava hombe. Uya lomba dalses. Vela mahato neto atuacha lomba dalses. Ngutumela kwangu shako sa hini kwa kuwa hii chada pronto hini chadidi
1: hina kwangu kuchada nishibaka singa chibwa ke
0: eh isu mejo neku nukachina baka nada tisinga hoto nishigohu ngutu
2: Leonisi Jose Makuluwe disungu kati dingabele kwa tsewa mahalambe nishikansu nganya rimi ngumili novisenji kwa rente wotu

17 horas e 29 minutos, tu como kamitumu ya Carlos Nizai dan Shong, vaje, mana nga teka kene si banana, si beta new drainage. Se o ti mana na jane kurala jari chirumbo za tuna teka ngwana na oya tots. Kambe ta panda ngo kwa ba hova ngwan vadela kumirongo di tsukudi ngwan di ngwan. Ngwachila vetila tinzila ta kumana ngwana na ngwito mo mana ngwana na oteka oya tots. Se nga di tsuri za tu okali ngwana na sanjo se kuri chirumbo. Kukua unateka tumibanga kuninga kuchizimu mzulu watota seba nguwane ukuba dila mirongu nesiku ndingwani ndingwani hudi wansikati kuleko za waku shunipa kuleko za waka siku uzumbani banana bawena uvatla isa ngunzila inine kambi kambi mwihila kula vetila Elsa Mangi nachi ulabachani

ne juchuwa uchilakutaka mina ungati ni usiku ngono ni mitsika hari ngukoza matinzira tako ni shengetela tawalu ni shenga hoguta utsula edikwa ditambata kona da usheka diwari kumbishwela kwadza sitora wasedi phumilo namuona juchuwa akudinela ditimba achinota ndakupushela ngono ni mitsika hari ungati ni usiku komba ka Elsa mange ngukoza matinzira tako ni shengetela ka Ini 17 horas ni 30 minutos. Ila vetelambi muia 18 horas.

16 horas e 49 minutos. Ila kulavo change wa general music wa china ti sola kene. Ari ti kundoti dziva kene ne sazane ti kuchadile. Kambe va mama no poti ka siku hi mahatu mahaza nwana ati la yango kwa kwa de hi chadile. Uzomupa wa nwana achi ti kundoti dziva ha mama ne sazane ti kuchadile ndi dzumbele noka. Se general music ali kene ti kundoti dziva kene mama ne sazane ti kuchadile ndi dzumbe ti noka. Ngokwa nyasi na ti laya na ti sola ngoti ninga mahatona. Alu uchiti lava phela uti uni mahela kwa hagarika mwa yuwa minata ni karata. Uti lava uti mahela tawe na to usi ni kati nguni uti isa humaha dwe. Uni ningili sima kota mwano wa wena. Se ajiza wa mwana hoka heko uti laya. Kuloko uti nuona tu kasiku humela chani nao. Uti daha uzamati zata kutilungisa kambe. Hinga kuti daha usimama usima haitona. Ti dai hukutu uzamati zata kuuya hanzilo utilungisa. Ube haka kunene. Unati wana keneta unati nazimbila ngutinzila tatinene. Ini 17 horas nisi 50 minutos.

0: ka matimo alitsikulora mhuno ibile hichi alakanya kuba kuti mahidwe dibanza da umbidi da Frente de Liberação de Moçambique ku segundo congresso atsewa manjeje provinsia ya Niassa imhaka ingava ichikhata kuti tsiku da 20 ka July wa 1968 abilu yankundela ngene angadongisela matimo yawa alitsikulora mhuno kuti achima henjeleta Luiz Batista ngene angadimichinini. Mwingiside matimo aditsiku.
1: Zoito horas ni 24 minutos. Ibungi la bilu nga kundela ngumatimu ya wahadi tsiku. Hilawete lambi mu ya zoito horas ni 54 minutos. Nuhahida ngera mitumu kwa watu msani kulutu didimi da haji putukisi. Hilakula mojenji wa mimai haji bola bashi. Ijiza madiza latako wahida ngera mitumu kwa watu msani kulutu didimi da haji putukisi. Isimama hikuna velo ingi seti unene. Kauno hengi saku hudi mtini, kauno hengi saku di muka shapa, ujiza madiza rata kuhoka mtini. Kauno hengi saku hudi kataka kama aluati, kuna weka sikuwa

0: Maseve Saidi, wanekidi nchikitelo.
1: Kaniso, nichikani kukutitilako kayaneko.
0: Bisopa Maseve, titsuna, katidzivisi, tona tatola kankama uwapeho.
1: Gitsuri, na mahatoneto uombako.
0: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale amalaria. Chika nikisoya tenu wakata udahu, chali sima katote ngutumi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah, vamos todos nos proteger.
4: Mwengisiti ngonzila hilao gemeta mitumu yatu ngodidi mihida chuputu kisi. Mitumu inga kata ngombi mkasi ngodidi mihida chichopi. Mitumu inga kata ngombi mwoya 15:55 ngombi mwoya 16 hita manamohu kukuntu msanu ni antena nasional. 16:10 hita manamisungu ya mahungu msana kia tuyangala sela uchenja hambini mabulu. Kalambi mwoya 16:20 ngata manamungu noko wa msikati. Hiyo yangu mbima za seto rahita manama hongo nidi mida chichupi. Msana kwa Paulo Masangwa ni hiningile mahongo hiti itangala sela uchenja hampini mabulu. Kala mpimu ya 18 rahinga tumele hima na mahongo kuntu msao ni antena nasional. Mpimu ya 18 rahini 20 minuti hivi matimu ya disiku. Msana kaitu isimama ni uchenja ni mabulu kala ya mbimu hisatisa naku. Mitumungu inga timanza ni kami na Sandra Masangu. Nguliti na dawe sinitwa Raju Msambiki. Ila kupeka kubo nga kawa nungulo kodi hilo mbele nzeve. Simamu hilo mbangu kwa mitumu inga diche ya masonu nguliti mida chiputu kisi. Dishwiti hinaona naka mlojizimu chichihila isu. Wengi situ nene kaingwa ni mitumu ilundisako.

0: imakungu mangatalanziwa kuyafika 2030. Yentelelo wa mahungu lawa na Domingos Makalani.
1: Mozambique ni makungu ya kuva kupumbua nhlayo ya kuluza vutomi vatsongwana lava nga ni tanga kusukela ka ntlhanu wa malembe ku ya hansi kwa tlhasa lembe bya 2030. Hikwala ka sweswo ku nyimiwa kuva ku tlhasa lembe bya 2030 a mhaka ya kuluza vutomi ka vatsongwana va kusukela ntlhanu wa malembe ku ya hansi yi kumeka ka makuma zazu wa voni na ntlhanu lava luzaka vutomi ndzeni ka lava va gidi va abelekiwaka ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 ku tlhasa 2023 a mhaka ya kuluza vutomi ka vatsongwana tikweni bya Mozambique hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani sukiki ka 152 ku tlhasa ka 60,000 a nkongometo i ku va ku yelisiwa a mhaka ya kuluza a vutomi vatsongwana lava va nga ni ntlhanu wa malembe ku ya hansi a tikweni bya Mozambique a ku va leswo swi koteka a nkosikazi wa muzengeli wa tiko Keta Chapo hi loyi musumbuluku lweyi haleni doropeni bya le ka Matsolo Nzankulu Maputo a swike makungu ya ku va ku fikeleriwa a ku luza vutomi vatsongwana a nga makungu lawa ma vitaniwaka Plano Nacional de Sobrevivência Infantil 2026-2030. A makungu lawa tani u tlhamuxela ka Diretor Nacional de Saúde Pública Kenyas Fernandes hi lawa makongomaka ku va ma bekisa tindlela leti fanelaka ku va ti landziwa ku va ku fikeleriwa mhaka ya ku luza vutomi vatsongwana.
2: Este plano tem no seu centro a criança. O foco é reduzir a mortalidade em crianças menores de 5 anos. Mas na elaboração deste documento, claramente que tomamos em consideração as várias etapas da vida da criança, com ações claras de promoção, de prevenção e do manejo das várias doenças que ainda afetam as nossas crianças.
1: A kuashini kama kungula wa nkosikazi ya muzengeli wa tiku Geta Chapo hilo hii a kamshiliki leshaku makungula wa hilo wa mkumisaka kutinyiketela ka mfumo wa tiku Mozambique kuva kuelisiwa mhaka ya kuluza vutomi vatsongwana.
3: Nós estamos apenas a lançar documento estratégico, estamos a renovar compromisso nacional com aquilo que Mozambique tem de mais precioso, a vida das suas crianças. Uma nação mede a grandeza do seu futuro pela forma como protege aqueles que ainda não têm voz para defender os seus próprios direitos. Cada criança que nasce representa uma promessa, um sonho, uma oportunidade para continuar a construir um Moçambique melhor, justo, forte, mais saudável e mais próspero.
1: Kamino wa kooni a nkosikazi wa muzengeli wa tiko hi loyi a tsundzuxiki a vahanyi tiko ku va va hlengela ka mhaka leyi.
3: Hoje somos chamados a assumir compromisso coletivo de não aceitar como inevitável nenhuma morte evitável, de cuidar melhor das nossas mães, fortalecer os serviços de saúde e proteger cada criança, desde a gravidez até ao seu pleno desenvolvimento.
1: A makungu ya kuva ku fikeleriwa ku luza vutomi vatsongwana 2026-2030 hi lawa ma takateka a timali ta ku tlhasa 75,000,000 wa madolari.
0: Na ku endleka leswo, xibedhlele xa le ntsindza wa xifundza xa Masangena a n'walungu ka xifundzankulu Gaza xa pfuxetiwa ni ku lulamisa ndhawu ya ku hlayisa nsila ya ku huma ka muti lowuya wa Tawudawu, leswi nga ta pumba mhaka ya ku vonaka ka tingwana ti nga hangalasela chaka ka ndhawu liya. Mahungu mata na Bonifacio Novela.
4: Muti wa Tawudawu wa ntsindza wa xifundza xa ka Masangena n'walungu ka xifundzankulu Gaza lowu pfunekaka hi mintirho ya ku va wu pfuxetiwa ku va ku ta va ni matshamelo manene ya ku va ku lulamiseliwa a nsila leyi bindzuliwaka ka xibedhlele lexiyana ni ku va ku ponisiwa a vutomi bya xitshungu. Ka nkarhi lowu ku landziwa a mintirho ya ku va ku biyiwa a mbirhi wa lithangu la muti lowu wa Tawudawu a nga ku yaka a murhu hambi ku yaka a tindhawu leti ti nga ta yamukelaka kona a nsila leyi bindzuliwaka a xibedhlele ku va ku landziwa tindlela tinene taku hinkwaswi leswi a nga nsila xibedhlele swi le ka ndhawu ya ku tshamiseka. Mahungu lawa ma tivisiwile murhangeri wa xifundza xa ka Masanjana Sanshumbana, loyi a xungeteke leswaku hi makhambi manyingi a ku vonaka a timbyana leti a tiya ti handza nsila ya xibedhlele na ri koka ku ya lomu ku tshamaka a vanhu leswi a swi veka khombyeni a vutomi la xitshungu. Humbana a tivisile leswaku hikwalaho ka ku pfumaleka eka timali, makungu lawa ya ku biha a muti wa udhawu wa le ka Masanjana, mitirho ya kona i ta endliwa hi ku tsematsema na kahanyimelo leswaku a mfumo hi xiyimo xa tiko u tlhantlha a timali ti lanaka ni ku va ti seketela swifundza ka ku landza makungu yo hambanahambana ya nhluvuko wa miganga.
5: Tivemos situações em que os cães na calada da noite entravam no hospital e aquele material todo que nós sabemos que é tóxico, às vezes ficava nos bairros e isto punha em perigo as nossas crianças que depois ficavam a brincar com seringas. Então nós vimos que há uma necessidade imperiosa de termos alguma intervenção e neste momento já estamos a vedar o centro de saúde e estamos a criar esta fossa biológica para a incineração destes materiais.
4: E Maritu e Amrangeli wa xipfundza xa ka Masanjana Sanshumbana na vulavula hi mitirho yi landziwaka ka xibedhlele xa ntsindza wa xifundza lexiyana xa n'walungu ka xifundzankulu Gaza.
0: Yi komba ku tlakuka nhlayo ya vanhu lava kombelaka a mapasi ka masiku ya vugamu a xifundzankulu iNyembani. Handzu wa ntirho u tameliweke hi hubyana liya a ku khwaveleni ka xitshungu a ku va xiteka a mapasi. Yentelelo na Armindo Masinge.
6: Amtiru yata ukande gama pasi lomo a provincia ya Inyambane hile ye itako itaba manga na ikulungela akuti nyiketela kava hangi va provincia lomo kaku kombela asipasana za umunu na ulola hi bilieti de identidad akukula loko kashayo ya lava kombela mapasi ya umunu kuwana kakula katirulu utakuna umahiwa kasi kugiuni gwani waku huelela lomi gangena aku amunu loyi angati talwa chati kulega Msambiki ifanile kuve ni pasi hiku fananisa lomchikarika kwanu tuheti ni yingwe talembegele gitutsumako amtirileta ukhandika mapasi lomu a iNyembani yizwi yizwikota aku amukela avahangi na vava kombela amapasi vakuringana akano wa makumi wa magidi ni kano ni manharu kupala lembeginga hunza kungavi kuamukeliwa tsena akano wa makumi ni gingwe wa magidi ni magidi manharu. Ahungulegi giviki nyikwa ka mtiri wa Radio Msambiki ha Angel Kambikiza na kuhi munyiki wa mahungu la ka mtiri yeta ukandega mapasi luyete kungalo kwalo mchikarika kulaku vanhu vonse va Msambiki vavi ni mapasi huko na tiri tungavi usangula ika hweti ya leyini leyi taku ya ku wa ku vativa ka vamakabyi lava nga vi va bobiwa tikweni ka Afrika do Sul hikwalaho ka ta xenofobia ku va nawu ni kutani a va nawu mapasi. Loko va nga hi nawu mapasi ku tala kabye va fanele ku va tsaleliwa kasi va ta vi va kuma a mapasi lawa.
7: Hina va ni ku tsula hi caningela hi xa tratarisa mapasi ka va le va nga tithuma muti joni kwawu muleyo a va le va nga thuma kale va ciwuya va ta zumba mutini va gwita ku na ni va le va titandzaku xa ku ti kota ku ti xayisa va titandzaku va mana va kotaku timaliyana sa ku kota ku khukha va titsula mu madiki va ya tratara mapasi ndhawu hina va ni ku khukha a thwathu tsheno hi tsula kona ni ya va va ku kona hafuhini mitini kwawu pura tito hi chakota ku va ninga mapasi pura vona ni vanana vawe votshe vathu va dhano maxihitsula ni van'we timhaka ta vona va leva pura va sititsintiri ku khona a ku va va nga dimuti joni xa hi nga nga dimaxaka ya ambu wa Musambiki ehehe votshe mba Musambikano
6: ku vulavula ka Angel Kambikiza. Kulaula ka Angel Kambikiza na kuhi munyiki wa mahungu la ka mtiri yata ukandika mapasi lomu a provincia ya Inyembani na kare akhauta hi pulegi tungavi kisangula kwa lumchikati ka hweti ya leye nile ita kulezo kama singi nila hadropeni gama chichi manda ulomu ku uluwatu wako hikona kunganika yu nyingi yala vava uyako hikububiwa hikwala kata xenofobia ati kwenega Afrika Dzonga.
0: Hi kongoma xifundzankulu Gaza ku ya vulavula hi ntirho lowu tameliweke hi mfumo wa doropa la ka ncayincayi a ku pfuxeteni ka switarato leswi onhekeke hikwalaho ka ku taleliwa hi mati ni ku mbundzukela ka misava hikwalaho ka mpfula leyi vonekeke ku sanguleni ka lembe hi nga ka lona. Mahungu ma ta na Alfred Muyanga.
8: hambile swa kuta sungula kungale khale ntirho wa ku pfuxetiwa antsengo wa makumi manharhu ya makenekene ya switarato swa ku hambanahambana hi xiyimo xa dropa la ka ncenca hi leswi xanisiweke hikwalaho ka ku mbondzombuka ka misava switarato leswi swi ve swi hoxotiwa hikwalaho ka timpfula leti vonekeke aka n'hweti ya Janeiro ni Marsu lweyi a hundzeke na switarato leswi kumekaku kangeni ka dropa la ka ncencai mangula mabyeli wa Radio Mozambique murhangeli wa dropa la ka ncencai loyi a hlamuselaka leswaku a ku lulamiseka swirito leswi swi ni lisima ngopfu swinene kusa switarato leswi nga karhi swi hlanganyeta miganga ya ku hambanahambana a dropeni nakona swi nga ta leswaku switarato leswi swi karhi swi tirhisiwa ku va swi fambisa a ta ntleketlo Usman Adanwa swi nga ta leswaku mintirho leyi a yi fanele ku va yi sungule ku ri khale kambe a mintirho leyi a yi fambanga hikwalaho ka ku va a ku ta fika swoswi madaka ma kumeka na ma ha tsakama leswi karhataka ku va ma kemiwa hi michini hikusa a ta ve wona lama nga ri tirhisiwaka ka switarato hi ku tala ka swona
9: ke a partir do próximo mês já podemos entrar e vermos alguns bairros aquelas principais vias e vamos fazer a sua reparação uma das causas é o problema da argila que se encontra dentro da água mas também temos a questão da prioridade da cidade baixa mesmo por causa do sofrimento dos munícipes daquele ponto que sofreram com as cheias estamos ainda a terminar ali enquanto a argila seca depois em seguida vamos trabalhar na zona alta até criarmos transabilidade naqueles pontos principais sabemos que havia zonas onde já entravam chapas com esta situação voltaram a interromper e isso preocupa-nos bastante mas estamos a organizar para entrar na zona alta o problema é que o saibro na primeira chuva o cyber é removido. Então são custos que estamos a ter todos os anos. Enquanto que as zonas onde metemos argila, neste momento encontram-se transitadas. A ideia é conseguir concluir todas as zonas difíceis, grandes erosões com argila. Estilo com cyber por cima da argila.
8: Marito que mbrangiri wa dropa la kanjenja yu simana down loka la kariya wula wula ekola kantiru nunga tasungu la kaya gosu lua taka kila nakane kuwa kulula msa ushtara tusha kwa mbana mbana shushan siweke ekola kakumbudu nga kamisaba na suangi wule ekola katimpule tuwane keke kalemele nga kalona kangeni ka dropa la kanjenja yu
0: loko itlelela adoropeni laka matzolo kuvula leshaku shifunza nkulu maputu shinyimela kutalisa madzana mambiri ni ntanuwa makume wa vakombisi va minchumu ya ku hambanahambana ya mabindzu a Fasin 2026. Ntirho wu nga ta landziwa hi masiku ya 31 ka Agosto ku ya fika 6 ka Setembro a taka. Mahungu lawa ma ta na Fernando Sidumu.
10: A xifundzankulumaputsu swi mela ku tsalisa madzanamambirhi ntlhanu wa makume wa vakombisi va minchumu ya ku hambanahambana ya ta bindzu. Ka xiyenge xa Fasim 2026 xi nga ta endliweke emugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakweni ka xiyenge lexi xi nga ta sungulaka hi siku la 31 ka Agosto xi ya gama hi siku la 6 ka Setembro wa lembe hi nga ka lona a xifundzankulumaputsu xi mila ku yamukela a ku tlula 25,000 wa vaendzeli ka tindhawu ti nga ta va ti vekiwile a ku va ti yamukela evanhu lava mahungu lawa ma tisiwe emitirhweni na hina hi munyiko woho ka mfumo wa xifundzankulumaputsu lowu jerijemu leyi a yi nga seke ku lwa leswaku ku karhi ku endliwa emichumu yinyingi ya xinyuwana swi nga ndlela ya ku khutalisiwa lava va nga ta endzelaka emapavilau ya xifundzankulu maputsu
11: oke que pretendemos mesmo é abandonar aquele modelo tradicional em que a província de Maputo participava compartilhando espaço no único pavilhão com as outras províncias e outros expositores. Então, o projeto que temos agora é da província de Maputo e ter um pavilhão exclusivo da província de Maputo, porque temos potencial para podermos expor como província, recordando que Maputo província se afigura como a província que detém o maior parque industrial deste país. Por um lado. Por outro lado, é mesmo para fazermos jus o facto de sermos a província anfitriã. Estamos a dizer que o nosso potencial para exposição, as nossas empresas, os nossos parceiros estratégicos estão todos aqui na província de Maputo. Então, vale a pena levarmos esse modelo e acreditamos que estaremos diferente daquilo que sempre fomos.
10: Marido, eu me como um ungo, canfumo as fundas com Maputo, Luiz Erdiemo, loko a vulavula hi ku tilulamisela ka xifundzankulu lexi a ku va xi kumeka hi nkhinkhi ka xiyenge xi taka xa Fasim 2026 lexi ka lembe la nyan'waka xi nga ta endliwaka ndzeni ka leswi ngo transformation digital i energetica
0: na ya vulavula hi kwala ka mabindzu varimi va xifundza xa ka mandlakazi ya xifundzankulu gaza va yamukela timbewu a ku va va tlakusa mabindzu ya vona ka nguva yi taka ya ta vurimi Rostino Botelano.
12: xifundza xa kamandlakazi kwalomu xifundzankulugansa xi kungwatsa ku va xi ta va xi bindzula ku tlula 30 ya makhulu ya matonelada ya swakudya ya ku hambanahambana ka swona eka xigava xombirhi xa tsotsa ta vurimi 2025-2026 ku va ku endleka leswo mfumo wa xifundza xa kamandlakazi ni vaseketeli hi lava nyikeleke a swigotsi ku hambanahambana ka swona swa ta vurimi eka varimi na timbewu lana va taku kambe na vahlohlotela a varimi malani ku va va yandzisa a bindzula vurimi hambi ku va va rima a tindhawu leti ti tshamisekeke. Murhangeri wa ta vurimi nokosi a ka mandlakazi a tlhamisa leswaku va ka xigava lexi xa vumbirhi xa ta vurimi 2025-2026 hi lana se ku yenciweke a ntirho wa ku va ku byariwa timbewu lana ku byariweke a ku tlula xipimo xa 10 ya magitari 5 ni munhu wa wona ni 5 Irikumat a vula leswaku a nambi leswi ku ta kuna ku voneka a swikarhatsu a ni ku tshemba leswaku va ku ta va ku endleka hi ndlela leyinene a ku kumiwa ka bindzu rerinene kokolawo hi nana a ta kumpela na hlohlotela varimi leswaku va varima ku va ku ta va ku hluliwa a xikarhatsu xa ndlala.
13: Hi nga tsakanga wa tinhlayo lana loko hi cuka hi vona leswaku a leswi hlayinelaka mandlakazi li ta consigela pelimenji ku alcansara 30,000,81 wa matonelada ntawu matonelada lawa ya ku makhuluma ku ngopfungopfu hi mavele makhuluma ngopfungopfu hi tifijawo makhuluma ngopfungopfu hi maortikula xiswo swi khuluma ku swilo swa ku mfumo wu pfunetele hi timbewu. Ntawu loko hi khuluma funzi maortikula hi cuka ngopfu hi yo makhofu hi cuka ngopfu maalfasi hi cuka ngopfu mapimenta ximati ni ripuxo hikokwalaho hi nyimela ku hi produzira a matonelada hinkwawo yo lawa ya 30,081 ka ndhawu leyi nga konsigeriwa ku gwaliwa tinswoswi ya 9,058 hectares a nivel 2 nosudistritut majakazi ka siku naye a tinhlayo leto ti ta kumeka hi ta konsigira ku ti alkansara tona
12: maritumela makumu murhangeli wa ta vurimi nokosi ka mandlakazi Rick Mats loko a vulavula hi ntirho lowu endliwaka hi varimi va ndhawu liyana ku va va pfuxeta bindzu la vurimi.
0: Hi tlhela hi tsutsuma hi ya Inyambani hi ya rhamba Armindo Masingi a ku va a kombisa nxanisa yi hanyiwaka hi xitshungu xa malokalidadi ya Pandi na Nova Mamboni a n'walungu ka xifundzankulu Inyambani hikwalaho ka tindlopfu leti dumelaka minti ni masimu emigangeni liya.
14: A hunguleki ka ku a tindlopfu ti karhi ti xanisa lomu xikarhi ka tihweti leti timbirhi givingi tivisiwa ka mutirhi wa Radio Mozambique aha Natalia Chivambu na ku hi ku banati wa district ya Govuru. Natalia Chivambu yi hlamusela leswaku aka vusiku ka mulunghiso ni soto ti hundzuleko a tindlopfu ti ve ti nghena ti hohlola a miti ya ku ringana 5 ni switurukwa kahla yale yo fana lomu masin'wini ku ve ku gohetelwa a magitari ya kusuhani ka 24 ku tlhela ku dawa tihomu tinharhu hi ku kandzeleteliwa hi tihomu kota hi wuleleko a hungukivi nyikiwa ka mutirhi wa Radio Mozambique Natalia Chivambu na ku hi ku vonati wa district ya Govuru. Natalia Chivambu i hlawutile leswaku ka le xikhati ku ve ku tivisiwa tikhari ta le Zinavi Park National swin'we ni tikhari leti onelelaku hi ta matshamela ya muganga kutani ku Direction Provincial du Ambiente ka siku ku ta ve ku langutela tindlela ta ku hlongoliwa a tindlopfu leti ti tlhela a parki.
15: Loko hi nyikile a hunguleki hi vulawulile ni administration ya Parc National de Zinave va rhumelile va fiscal va famba va ya tshama vhiki le ka Pandi majaha va ha tikumanga kambe tindlopfu leti ti wasukile ti famba kun'wanyana jale bya vhiki leki gatolweni ni tolo hinkwatolo kambe va herilegarilile va hi byela ku ti wile kambe kwala ka mimiti yo leyi ti nga yi kona
14: ku ve ku vulavula ka ku banati wa district ya Govuru Natalia Chivambu na karhi a amba hi ntirho lowu mahiwaku lomu ka ku la ku hlongola kutani ku tlhelisa tindlopfu ti tlhela ti ya Parc National du Zinave.
0: Hi ku landza hi ta nyika nkama mutirhikulori Jovita Ngovo a ku va a endla nkatsakanyo wa mitlangu ya xigubu yi endliweke ku heleni ka vhiki a xifundzankulu Maputo.
16: Hubyana yi hanyelaka ta ntumbuluko ni vuvhakaxa xifundzankulu Maputo wu endla nkatsakanyo hunene hikwalaho ka ku endliwa ka khambe la vuntlhanu la Festival Provincial Xigubu. Alcide Faduco murhangeli wa xiyenge xa Indústrias Culturais e Criativas ka hubyana yi hanyelaka ntumbuluko ni vuvhakaxi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a hlamuxelile leswaku nkhuvu fambisi leswi a wu kunguhatisiwile xiswona
17: hikwalaho ka ntlangu lowu ku ni vumbano wukulu ngopfu swinene ku ni ku kula ka ntumbuluko waka kwezo hi leswi loko vatsongwana majani tintombi ni lavakulu hinkwavo va palisana o kumbe hinkwavo va kina mitlangu ya ntumbuluko swi ta endla leswaku hi ya mahlweni ku veni yi kula hikusa hi leswi hi ka kune swi hi kombisaka matlhelo hinkwawo hikolano hi ta vulavula leswaku futhi veni feyira mixta leli hi nga veni ku nga veni vavatli vapendi ku nga veni swakudya swa xintu leswi nga swekiwa layani para vanhu va ku tala ngopfu swinene laha va li kona un'wanyana un'wanyani a yi li a ya dya leswi a naveleki swona kambe hi veni futhi maproduct ya ku hambanahambana product ya group processage ya malikoni layani maproduct ya maxamba na wona malikoni layani ka kunene a swi li kona hinkwaswo leswi voni fera deliver na lona le hambi wili zarika hambili fera deliver a tlhela a beka vuvatli ni vupendi swi voniwile
16: faduku a tlhamuxelile ni leswaku sweswi va karhi va lulamisela festival provincial das danças tradicionais
17: se sweswi hi kongomana ku veni hi lunghisa festival de danças tradicionais leyi ta ka endleka hi n'hweti ya October na mahaxa hi le ku lunghiseleni ka ntirho lowu para festival de danças tradicionais hi lani hi kotaka patsiwa hinkwayo mincino ya ntumbuluko yi nga xifundzankulu Maputo hi leswi hi laa ku lunghisa swona a festival de xigubu o va ntsena xigubu kambe sweswi hi landzelelana ku veni hi ta endla festival de danças tradicionais a na mahaxa a outubro
16: Alcides Faduco murhangeri wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas ka hubyanenyela ka ntumbuluko ni u vhakaxi hi ximu xa xifundzankulu Maputo loko a endla nkatsakanyo ni ku tivisa mintirho hi landzaka ndzhaka ku va ku endliwe festival provincial de xigubu vugan'wini bya vhiki li hundzeke axifundzeni xa Kamanyisa
0: muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta nkatsakanyo wa hina wa mahungu hi ku kombisa ta mitlangu ya ku tiyisa miri exifundzeni xa ka xoko exifundzankulu Gaza u ya mahlweni mphikizano wa bola chapu-chapu ka wona ku hlengela ka lavantshwa va kusukela ka miganga yo hambanahambana Nikolau Mkavele
18: mphikizano wa bola wa ku hungata chapu-chapu hi lowu ya ka mahlweni u tikomba swanga mphikizano lowu u patsaka vantshwa hi ku voneka ka ku tala ka vakhuzeli ni ku kumeka ka vantshwa lava vakhuzeli va nga livangaki va twiweke hi Radio Mozambique lava vulaka leswaku mitlangu ya ku fana ni leyi yi fanela ku veyisiwa mahlweni hikusa yi hambukisa vantshwa eka letelanaka ni vubihi nakona yi endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve vantshwa lava va kumeka va hanya evutomi byinene
19: ntlawa wa la ka doroba la ka xokwe ku li wona lowu nga ta wina a xihiwa lexi beleliwaku xa umidlangu ya mametikale loko hi tsandzeka la ka xokwe hi lava ku kule thimi ya kola ka provhinsa la hina ka Gaza yi tekaku xidlolo a xokwe i kaya ka disporto a xokwe i kaya ka bola hina tshemba leswaku hi ta xiteka xihiwa lexi
20: Peço o nome, como adepto, é uma grande responsabilidade que vocês trouxeram ao torneio Chapo Chapo. Qual é o segredo de amarem tanto assim?
21: E ali randa futebol e na camé. Ali se chama, a gangopungopo. E como é que ela é? Se será jogo, leia torneio Chapo Chapo. E em ela é nem a uma jovem, chuona, machangana, matica, a xiralanga, a guaxuleche, a sambiguaina, a xirangela, a camela, não é uma partida dos políticos. Praticamente a torneio chap-chapo. Assina com o partido humano, assina com o partido humano. Enquanto, e vamos saber. Então, nesse chibalaca, eu empatizando.
18: E tchau, Lunganyane. A lavavalunguse laca, me entangulei. E lavavacombisa cacutzaca. Tani marito yara juzwao inga murangeli shimu xa xifundzankulu Gaza lwa vulaka leswaku swi ni ku hlamarisa ngopfu loko a cuka leswaku a ka mitsendzerele ku beliwa ka mitlangu leyi ku karhi ku tala ngopfu swinene na vula leswaku mitlangu leyi ya ku hungatisa miri hi ntshimantshima lowu wa chapu-chapu hi lowu a wonaka nawu ni mihandzu leyinene
22: va fanele ku swi twisisa leswaku presidente wa hina a lava leswaku vanhu va vantshwa va kumeka na vani ku hela ka vhiki na vana nchumu lexa ku yenche hikusa makarhi ka vhiki va ya ntirhweni vambenyana va ya xikolweni kasi na ku hela ka vhiki a va na nchumu lexi vhiki ni vhiki xi va nyikaka a ku va a li nchumu lexaku va kumeka na va tlanga hi xona kasi na chapu a navela leswaku hi kola ka bola avantshwa ava hlangane hi akusukela Ruvuma ku fika ka Maputsu leswaku na va bela a bola na va le karhi va patsana va tshika swa ku homboloka va kumeka na a le nkarhi wun'we na va le ku beleni ka bola
18: a hi le karhi hi longolokani marito ya Raju João loko a le karhi a hlamusela leti yelanaka ni ku ndhundhuzela mphikizano lowu wa chapuchapu hikwalaho ka ku ve wu patsa vantshwa ni ku ve ku kumeka vanhu vanyingi eka mitsendzela laha vonaka leswaku mintirho leyi ya chapuchapu hi leyi pfunaka hi laha ku lavekaka ha kona.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas.
2: Mongo ya usiku ya dzongeni katiku. Mushayi Monica Novela. Mfumo wa tiku dyondza tindlela ta ku yehlisa nhlayo ya vatsongwana va luzaka vutomi na va ha ku velekiwa ku ya fika 5 wa malembe. I makungu ma nga ta landziwa ku ya fika 2030. Domingos Makalani.
3: Ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 ku akhasa 2023 a maka ku luza vutomi ka vatsongwana tikweni ra Mozambique hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani sukiki ka 152 ku akhasa ka 60,000 a nkongometo i ku va ku yelisiwa a maka ku luza a vutomi vatsongwana lava va nga ni 5 wa malembe ku ya hansi a tikweni ra Mozambique a ku va leswo swi koteka a nkosikazi wa muzengeli wa tiku Keta Chapu hi loyi musumbuluku lweyi haleni toropeni bya le ka matsolo xifundzankulu Maputo a xiki makungu ya ku va ku fikeleliwa a ku luza vutomi vatsongwana a nga makungu lawa ma vitaniwaka Plano Nacional de Sobrevivência Infantil 2026-2030 a makungu lawa tani u tlhamuxela ka Diretor Nacional de Saúde Pública Kenyas Fernandes hi lawa makungumaka ku va ma bekisa tindlela leti fanelaka ku va ti landziwa ku va ku fikeleliwa mhaka ya ku luza vutomi vatsongwana.
2: Mfumo wa dropa la ka ncayincayi u landza mintirho ya ku pfuxeta switarato leswi onhekeke hikwalaho ka ku taleriwa hi mati ni ku mbundzukela ka misava hikwalaho ka mpfula yi vonekeke ku sanguleni ka lembe hi nga ka lona. Alfred Muyanga.
4: Switarato leswi swi ve swi hohlotiwa hikwalaho ka timpfula ti vonekeke aka n'hweti ya Janeiro ni Marso lweyi a hundzeke na switarato leswi kumekaku a gangeni ka dropa la ka ncencayi. Mahungu lama byeliwa Radio Mozambique murhangeli wa dropa la ka ncencayi loyi a hlamuseleke leswaku a ku lulamiseka swirito leswi swi nelelisima ngopfu swinene hikusa switarato leswi nga karhi swi hlamunyeta miganga ya ku hambanahambana a dropeni nakona swi nga ta leswaku switarato leswi swi karhi swi tirhisiwa ku va swi fambisa a ta ntleketlo. Usimana Dan'wa swi nga ta leswaku mintirho leyi a yi fanele ku va yi sungule ku ri khale kambe a mintirho leyi a yi fambanga hikwalaho ka ku va a ku ta fika swoswi madaka ma kumeka na ma ha tsakama leswi karhataka ku va ma miwa hi michini hikusa a ta ve wana lama nga ri tirhisiwaka ka switarato hi ku tala ka swona.
2: Xifundzankulu Maputo xi nyimela ku tsarisa 250 wa vakombisi va minchumu yo hambanahambana ya mabindzu a Fasin 2026. Ntirho u nga ta endliwa hi masiku ya 31 ka agosto ku ya fika 6 ka setembro a taka. Fernando Sidumu.
5: Xifundzankulu Maputo xi mela ku yamukela a ku tlula 25,000 wa vaendzeli ka tindhawu ti nga ta va ti vekiwile a ku va ti yamukela evanhu lava. Mahungu lawa ma tisiwe emitirhweni ya hina hi munyiko woho ka mfumo wa xifundzankulu Maputo Lujerjemu leyi a yi nga seke hi ku lwela leswaku ku karhi ku endliwa emichumu yinyingi ya xinyuwani swi nga ndlela ya ku khutalisiwa lava va nga ta endzelaka emapavhilawu ya xifundzankulu Maputo.
2: Xitshungu xa malokalidadi ya Pandi ni Nova Mambone an'walungu ka xifundzankulu Inyambani xa vindlavindleka hikwalaho ka ku lwisana loku vonekaka ka tindlopfu ni vanhu lana tindlopfu masiku lawa ya vugamu ti dumelaka lomintini ni masin'wini. Mahungu mata na Armindo Masingi.
6: A hunguleki gaku atindlovu tikarati xanisa lomuchikari ka tihwete leta timbiri givi tiviso ka mutirhi wa Radio Mozambique aha Natalia Chivambu na kuhe kubanati wa distrito ya Govuru. Natalia Chivambu hlamusele leswaku aka usiku ka mulungiso ni soto tihundzileko atindlovu tivi tinghena tihohlola amiti ya ku ringana ntlhanu ni nharhu ni zviturukwa kahla yale yufana loma singwini kuvi ku gohetelwa ama gitare ya kusohanika makumambiri nemune ku khela ku dawati homo dinaro hi ku kanzeletiliwa hi etihomu
2: ta mintlangu ya ku tisa miri. Ntlawa wa mabaronji wa kamasingi u tilulamisela ku va u ya kumeka hi nkhinkhi ta mintlangu ya nyembanesi ni ka pool de apuramento ku ya a Mosambola. Avelino Antonio.
7: Atlawa wa mabaronji wona u xavile ku munhu wa vabeli ku ve va ta vhunetela aka mihlakano yi landzelaka ya nyembanesi hambi ni pool wa ku lwela ku ya ka Musambola. akavabeli lava va xaveriweku Hits Matsimakololo Hilario na Milagre, vabeli vambirhi va sindzhaku lava nga ni xipiriyense xa hombe ngopfu ka Musambola na va hundzileke ku fambeni ka ntirho wa ntwa kavelo ka bola eka ntlawa wa Association Sportive wa le ka Vulakulu. Ku nga hilavu ntsena, ku ve ku tholiwa na kona mubeli Germano atakiwe ka Sportive wa le ka Maputo, loyi zvin'we na Gerson a nga ka machechi wa ximoyo va ta nga seketela ku bela ku ya phambeni.
2: Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya usiku ya dzongeni ka tiko. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.
1: Muchayi wa xifundzankulu Maputo, titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
8: Nan'waka ku titsalisa i mahala.
1: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
8: Yendzela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matrolo a ri rua da resistencia ka nhlayo ya 318.
9: Phatima.
10: Ya vamana vatsongwana, a ndhambi ya nyan'waka nkata yi hi teke mapimo, yi hi veke ka xiyimo xa ku a ni nga xipimisi.
11: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
10: Hileswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa, ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga.
11: Manyisa hi luya wa tihomu wa matsale manyingi ya mavele ntimanga.
10: Hi luya phaya nga ha na nchumu, tihomu ti fambe ni mati hinkwato, matsala ma hahlukelile, swakudya swi nga ha ri kona, leya swi hangalaka, tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
11: Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene,
10: a ku hulukanga munhu. Se laha a ni vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana, hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
11: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke
10: mamana.
11: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi
10: nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile, hi fanele ku pfunana nkata. Loyi a nga ni switsongo a khemela munghana, na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
11: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
10: Nkata a hi nga ta fa hi ndlala la, switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
12: Xewani, lowu i nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuhla hi ta kanela hi Metics. Xana u tshama u swi twa va kanela hi Metics? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metics i yencela bya ku hakela hi xihatla byi nga kona ku mabangi ya ta mintengo, byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangi byin'wana ku ya ka byin'wana hi vukahlula swinene nkama wini na wini masiku hinkwawo ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switirho swa bangi byakho ku fana ni internet bank, maapplikative kumbe USSD. Inaka, wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u wu rhumela hi siku? Hi Metics, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku nakona hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, a ka mutirhisi a leswakwe xitirho lexi i mahala, kasi ka tinkomponi mahakelela ma tivisiwa hi banku nakona ma hlayiwa na byi nge si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo byimuka a ku va wu vutisa banku byaku a ku va wu kuma yentelelo wa matirhisela ya Metics. Hi xihatla, hi ku na byala ni hi ku dumbeka. Metics, mali hi xihatla.
9: bola no belo avô clash mats lo akalta ke shikareka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
13: one mumwe ka vakhuzeli vantango ntseni ka campo wasatanga beleka nwana wa ntano wati weti atsunela belo wa mpepo
9: kasi yena yendla yini
13: sati wa mbwe wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasatilwe ayenda swikombiso swa kuveni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
9: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
13: hesi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
9: xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
13: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
9: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
13: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
9: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
13: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
14: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
15: heyi leyi ni nga yi vona hi ndhambi mina
16: ya yini kambe papayi wa vatsongwana
15: se ni ya hi nga ha rhuleliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini he swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu ha a yo hanyangi hi swiharhi mani
16: pheya ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena nahambi vakulu va vanhu njhe
15: phela u tiyisile mani u nga mi kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni nambi xan'weni munene nada
16: wa ha vala ku ku losa nambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada
15: hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndhawu ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona
16: exi a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka miminti ya hina heyi a ni swi tivi mani
17: vaka hina a hi vekeleni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile i nhlikani lipelile minjhani i nkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina
18: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
19: Xavisa Mabinjia foi Butijissana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Xavisa Mabinjia, liga com Puna e Publicidade. Com Gatipsets e Fonele 8231. 05-751 Cumbé 87-76-25-888 Um gatito 6 Puta com uma humelha no cachorro

0: Man gizet orang di Mozambique, MSO provinsial di Inhambane, MSO provinsial di Gaza, MSO provinsial di Maputo. Oyo ka ngwana nongo noko ta mafambela manne sara tu nyamutla ke ita bula ni ngwana tiku mwa anga na ntoko to kulukuma swene ka ta vuchairi bya mimova ikombela vito
1: avito mina Abdul fakira ka simu yebo
0: ti Abdul imtibe ku chayela se kuri malembe swinene kambe ti Abdul kive na mchayela mimova ya ku karada ku tika ngopfu swinene a hila ku tsemakanya swinene ta handle tiva mhaka tindhawu tinyingi to vela ku vona mimova ya ku yirhwele hi diba kumbe yi phemberuka hi un'wana mavulela hikuva ka muchayeli a nga hloniphanga mafambelo. A movha wa ku rhwala wa xipango wa wukulu loko se wu rhwele wu dumile wu sukisa kwini laha u nga kona?
1: Khani mambo n'wananga, khani mambo va yingiseti. A movha loko u rhwalile imbe datonela jiki ten wukulu u pfumelaka kusuka hi sigunda uko wa ku a wu pfumeli ku pfuka hi sigunda te kusuka hi primera
0: akhwatsi
1: ya kusuka hi primera wu famba wu beta sigunda wu famba asinsivamente ya mamundanse hinkwawo so komi sweswi ku ni mamovha movha yo leyi automatiko leyi wa ku bazi ku kotle xo kokakoka xi famba xo tinghenisa swiyona hi mamundanse hi xoxe maji a ku famba hi movha swa swinene mina a movha wa automatiko ni nga hlela ku a ni sina wu tiva be ni tiva be movha wa manwana
0: ti Abdul ni nga yi gwela ndisi i ku kala u nga se wu tiva kumbe wo ka wu nga wu twi ku nandziha
1: ya eku movha wa automatiko wa etlelisana xa ku sungula lexo a movha wa automatiko wa etlelisana a ko wa manwala wo ku etlelisa bkata loko swi ta u jowetela ku susaneke ka silaradori na xo xito u to suna ku a ku cinacina la xitiratweni xi ku byaswa e purase a na hali ka ku tshamela wa ni presela ritori wo fa wo dlaya motorizeke tavele endaw automatic ku bazi u ingata ra mudanse wa liwa wun'we liwa xo famba xi tirha ku ti cincacinca hi xoxe xi ya humula loko xivona swaku se ni le ka subida max a movha wa manual hi wo wu gwelaka swaku famba ka ndhawu ya ku i laha ni nghenaka ndhawu ya ku i laha ni enca swaku i a te u za u ya fika lomu yaku loko u le ka subida wa swaku teki u enca yini ku ni mikamiya u yi nyiki ni yi vonaka yi tlhela kola ka maneka la u kamiya baxa u za u luza a ntamu na wa ha suka
0: a
1: xibulawani na u nge se na nghena xibulawani na wa he lawa loko u sungula xibulawanini u sungula ku luza ntamu laya tshama swa ku a ku subida la maneka u nge ti lihamba u nga u insistiri tenta manela u inkostara para u nga hambi a tinghozi phambeni bo bazi u fanyela a yi ngheneni a xida ximudansa a laya purasini u nge ti khupuka
0: a yi ngheneni xida ximudansa mi vula ku teka matimba
1: ku lava ku teka matimba beke loko u tana okay u tana u famba hi kwarta beke pot u tana u famba hi kwarta loko u fika laha u sungula xibulowani yini wa swi twa swa ku la a mudansa lowu a wa ha liwo teki ni wu cinca
0: lowubiyor
1: loko yo u li karigado
0: hi lava ko la
1: loko u pakelile teki swa swa ku ya la se teki ni cinca la u ya ka tirhisera
0: akhwatsi
1: u chova u pfumela loko u li kwazi u lava ku fika phakati ka subida la ka maneka u veka sigunda loko u li movha lowu u kalaka u nga na maproblema u ta wu khupukela hi sigunda leyo leswaku ulava ku chela primera u nga chela primera maxiku ti chela loko u lava ku peta primera u ta peta primera na se u hetile vule partido u lava ku ehla nkova wa xikandzwanini u tlhela u tlhelisela mamudansi ya wena u lavaka hi kona
0: ti Abdul laka ku cinca magera laha ku ni mhaka van'wani va limbra yaje yo kandzihiwa ya gineteliwa leyo van'wani va le ku yi kandzihanyana katsongo swi endlisiwa kwini
1: a ku dzembreyara ni ku mbreyara a mudansa hi laha ku nga ni sekuleti la likulu ko ngopfu bo ku ni lwa li kandzetelaka a kandzetelaka imbiri ya xize ya ku gini max a for example a movha u tirha hi pressound u tirhaka hi moya loko u kandziyela imbiri ya xi loko a compressori u enxere ben nomphisiza u ya ku kandzetela xiya xa ku gini se ni ya loko u kandzetela kutsongwani to swona loko ku a mudansa u to nghena hi hoxe lomu u lavaka kona u tshiketa hayi leswaku loko u lava ku tshiketa u tlakutlani enge ngaku ho u lava ku babola na teku u tshiketa hi kutsongo u za u ya fika laha u lavaka ko continuary a sensivamente hi ku fambisa ka movha leswaku munhu a kandzetela imbiri ya jize ya ku gintle yi ba a xapa lahayani loko a lava ku tlhelisa pfuxani xa ku tlakulani ingaku lwani mudansa a va lwini ni imbiri ya xi a wu lwini hi imbiri ya xi ku lava ku u fambisa u peta mamudansa adequadamente consequences
0: upeta primeiro, upeta segundo, upeta terceiro. Assim, pior, quer dizer, vai jogo de embreagem, logo vai ficar lá subida da maneca. Banhingue, meu caminhão e queira calar, só que o bocadão vai funcionar. São profissionais. Mas, às vezes, fica lá atrapalhar a e jogo de embreagem. Utafamba, unga umbuluki, na kono utila kumbu, umanuru wale mavidu, kula kuhlaisa pela, anzu alulu ya. Akufamba hii, mwavu wakuru wala kaku, yesha nkova, kuna kambiri. Nchumilisha kuno mpodu, ushiye njala ku yesha nkova, ikuweka mwavu kapuntu murtu. Lango, unga hii, utusamu dansa, ujuecha ungurumuka, yuoche, sahila lesu. Leswa unga suye nchi, ambu wa mutu tusha kwa insa wena wa suye nchi le.
2: Ngozi ikulu kumbu.
0: Ngozi ikulu. Pike amova se ufamba baizani. Ambu uti wa ufamza mba. Liku ili deisida, liku mkaku yesha nkova wa ukulu, upeta apontu mortu. Se ula shile mova. Unga yesha nkova wa wena, na ule kakwarta. Ndejimenti kifuse konse, uye nja suwa ku unga ambi ama acceleration, o unga acelerare. Uye, utayesha wana normalmente. O, upeta atrisera. Unga usilerar, uta oh, loku uyesha, loku utana ufamba talveji, kwato, ikind, ufika ule kuyesheni. Loku lakwa maru, uta utu ambuwa umovu, ubonga, kuse uchinche mudansa.
2: Kunu la wangu, unge upanga kwa lesha,
0: si kwata, si utena ututuma we, ukumankovo, ula kututuma futi, se wana uchinche mudansa.
2: Utsemanshana. Kambe leswi a swi kahle ku va u hlayisa movha ni ku hlayisa.

0: kuyimisa movha na a nga kandzelanga travao
1: mas i ma mudansa
2: chapdut a movha wu nyimisiwa hi travao se loko ku nyimisiwa nga kandzelanga travao swi mahisa kwini
0: movha teku u pomba a swikala
2: leswi ni takaka ka xikalo xa
0: ntlhanutlhanu u kandzela yimbirhi ya tlhelo ka kwarta u tlhela a te u ya fika ka primera u nga ku epa teki ni lwani travao a telisa u yima movha si aya buraxa li duvukile u ta yima njhani na buraxa li duvukile
2: awaha na moya
0: se movha wu nkurumuka tse se u la ku xikolokola wi hi travao a wu nge ti yima hi travao loko wa koka a travao ni xitasionamento mi ta vumbuluka mi vumbuluka and loko u li muchayeli wa movha teke swaku i ma mudansa a movha wa wu yimisa wa wu yimisa movha i ma mudansa so na u nga tirhisanga travao
2: se ka ganga ra xipfunyi kumbe hambi yi nga li ganga ka xipfunyi movha lowu wa ku rhwala lowu u tsatsiya ku va ke munhu a famba hi gera muni ni maendlela muni laya ka jogo dipedage laya
0: endawu loko hi fika ka ganga ra xipfunyi a xipfunya xiveze xa hi bayizisa or xa hi phazamisa ku nga ta u ku epa ni ta hamba a ganga leli hi tirisera or hi sigunda leyi a fika phakathi loko u kaneta teku joga ra ku za u nghena primera u ta khupuka
2: primera n'wa mitamu
0: primera n'wa mitamu i hosi ya tihosi primera se ye u suka ka yena se loko u fika u vona swaku a ganga leli a mudansa ni nga wu peta lowu o u khwela hi tirisera u khwela hi sigunda teku u kahlula u cinca u nghena ka sigunda u cinca loko u nghena ma primera u ta kota ku heta ganga leliya na u nge se na hela ntamu movha u nga yimeli movha u za u va le ku a mutori u fa na wa ha lwa ku khwela na teku u lwa swaku mutori u nga fi na u nge se na khupuka
2: kan ma muti abdul dyondzeli nyamuntlha ke ka ndhuna yena ke ya vuchayeri ti abdul ka mafambela ni mafambiselo ya movha ka tindhawu i nga va ku khupuka tintava kumbe ku ehla minkova hambi ni ku famba ka xipfunyi vhiki ri ta ku ta vuya ni un'wana nongono ka ri tula ti abdul nyamuntlha mi nga la ku losiwa Mari Martins ka bulu leri

0: mwingi zetu wa Radio Mozambique ni hlamula kusukela axihlaleni xa Jusina Machel axifundzeni xa Kamanyisa lomu Radio Mozambique ateleke ku ta fambisa mintirho ya ku hambanahambana leyi kongomaka ku nyika xivindzi vayakitiko va ndhawu leyi ya xifundza nkulu Maputo ndzhaku ku va va tateliwile hi ndhambi ya ku sungula ka lembe hi nga ka rona. Radio Mozambique kumbe vurhangeli bya xitichi lexi byi kumeka haleno tsindza lana xikanikisweni ka xihlale xa Jusina Machel lomu Radio Mozambique lavaka ku bula ni vamana vangari vangani mamana vulavula ka mitirha Radio Mozambique vitomi mani vutomi ro yini haleno a xihlaleni xa Jusina Machel vutomi ro yini lomu
1: libo
0: ndzhaku ku va mitalelo hi tindhambi masimu mo yini vutomi byo yini misiyenisa ku xoni
1: a tindhambi utaleliwile
0: mitaleliwile se mi swiyisi ku yini loko mati ma mitalelile mi tsutsumele kwini
1: a liko la switolo
0: ala na switolo mati ma fikanga
1: nada a ma nga fikanga ma talile ma gamele hala
0: se kutani leswi vutomi byi ngo tlhelela kutsongokutsongo i mintirho muni mi yi endlaka ku va mi ta vutomi ta mi yantswela
1: a hi tirhi nchumu ku ku va hi buka hi masin'wini
0: u tirimela yini leswi
1: hi ri byalanyana switsama ni swin'wanyana
0: mavito mimani
1: vito
0: kani mambo marito ya wun'we vamamana lava va kumekaka lana xihlaleni xa Jusina Machel hina tatana mun'wana a ti patsaka na hina ka lowu nkama ri pelile vito mimani
2: Paulo Khosa
0: Paulo Khosa madalawanga vutomi ro yini lomu ndzhaku ka ndhambi leyi xaniseke xihlale xa Jusina Machel vutomi ra n'wehe masikwani lawa wu gama

0: Roy.
1: Ah, é bom. É, eu carateca. Eu tenho um pulalho de logotina. Até na pimo. Então, logo eu fui arrema, eu vou já, logo eu fui arrema, eu vou já, mas se sou sessão anjana. É, nisso anjana, vou com vanga e puna, e sacuja. Só quem sei que a solução é logo com controle. E agora o governo da situação é anivan. Para garantir o papai, o aqua, o ganda controlo. A ufamiso. A ngate gasa asa kupuna avano kunyika munhu kufamba yapuna avano afika kujikisa
0: faendeka leswi loko
1: sendeko
0: seloko amakale mayifikisa lomuka vuhosi
1: eh ambelo ku oyifikisa papai ayitwisisike kusa akuna wewe usivona mara a para kuzawa swifikisa sesi lava wewe usivona kufamba lava fakazi machilo ungana fakazi a se passe, a maratona está lovendo, só chega a gente a maratona lovendo, por causa, lugar não está lovendo, então estão ganhando a tasco, se na bonga papai logo universitário só com mina, está louco a gente a Mariana, cuscala menos 57.
0: E marido mone, o ranzaka com madrelam fumo, o atigoraína, calésse um e não vou na casa co, bangam funa só na loma de mas a zona machel.
1: La ida jozina mashela a swakuchoda swinyingi a xa xikulu hi ntambu exitarati xa ku kala lexo a xa vumbirhi la dya mariyani hi rima mova ku bankama ku ni xiwomisi papayi hi nga na damu la ku nisela a switalero swa hi chotela se ni hlaya leswaku wona mfumo wa zama ndlela kambe hina va pfuniwa loko hi nga na mapimo hi yo teka mali hi tijela i swin'wanyani ni ku va hi pfuna hikuva nge va nga veka mikanaku loko hi lava mitorotoro hi yi kumela kusuhi papaya se na mehe ni nga veka nyana hikolani ngopfungopfu ni ku kontrola swibedhlele a swibedhlele a swi na matirhelo ya bon.
0: Qual é o decaí no pedal, mano?
1: Aí pedal papai, o ai amun, aí tanca ama, vangam naqui.
0: Aí nicam?
1: Ange o zele, men no water na vaca columa, bem na mão mamã no elecaia, quando vangam fornel. Agora são gás pedal o qual o vaso, vago nicam. Agora se nicam show, amakinina na o do nicam amun, fornelo mache, amakinina na saco, ma família na ma vaso lá vai aqui. Se é na mas a das bedrela lá, ninguém mais se com na com uma problema que a nesse as bedrela vai ter cá. A logo para ir para a escola, nada não é no problema. Mas agora não vai para a escola ele. Al mamã ele se não vai com bonga só, anda com bonga ele só co. Já estou logo a masico, a o uma vano, vai para uma vamba essa entrevista. A entrevista eu ainda lá com o outro as caras do saval, então logo que te tem lá com o eu pode o que vai bom com ele vai as caras dele não me na bom a calma papai
0: calma e quem se lembra dela anga lá vai usar macuta marita vamos mano vamos one mamã aí ela foi ilu madana muito sacaseiro
2: tanto aí na papai do tinta ambile do que sale engana enxumo só que já se fambile ainda ambe. E perderemos muito muinho, só o Yagi, a Kunale Shishencha Kacho, Magia Kensa, o Domilico, papai Kanma.
0: Kutane, andambi, e fiquele lom?
2: E fiquele, madame no coco lom.
0: Se, locumam fiquele lom, mamãe, sao, amanhã, sao, e o tomar de vaco.
2: Ao tomar ele, aqui, take o ele, isso, a la catinda, o letal cacumati manga ficanga.
0: Ué, engofungo, uluzeki, uluzine, cai. Kokwe mali
2: niluzema wambedu ipele matini mavolo mashimengo pungo pale no danda pushela ntsa mashina vhani niku hala shina vhani ndambe fiki
0: kutane loko kungi mapfuniwa hi mfumo ntwi leswi amivilela kuva mahla mpfuniwa hi swona
2: ina hi
0: nga valana dla maria kombe ko shina vhani
2: oho ambe wo wa ko shina vhani vai punisse o que ia que sanya na cantongo com a mente aí ne delicile vai punir o que ninguém acha cujo já lá é nenga com acha cujo é escuro me aí ari tulibala zvako hina ndamba iyi kumanga mashe magekeni mndwini akutalile mati
0: kan mamba mana Amelia hina nhwanyana mumwe kumama na mumwe lweyi a humaka xifundzeni xa kamasiya ka Gaza a kumekaka na xavisa mbewu ni swinoniso ni swilo swin'wana leswi swi nga pfunaka ta vurimi bya varimi va ndhawu leyi ya xifundzankulu Maputo lomu Kamanyisa na ku losa vito la n'wehe mimani lani Kamanyisa kumbe lana Dlamaria ni ntirho muni mi wu landzaka na ko u famba hi ndlela muni
3: a vito ni Angelina Sithoi ala ija ni tile hi kontrato ya Bayer como extensionista kama ku nga hela kontrato ni vone a oportunidade de negócio visto que ku produziriwa ngopfu a maortícolas ka nkama loyi nga ka wona wa xirhami
0: se hambewu leyi mi yi xavisaka ni swinoniso va xava
3: va xava komu hi nkarhi wa swona
0: a swi duli ka voha va khale
3: a ku khala swichoti va khala mas consoante os preços de fora, não está caro, sendo que no Sungula é uma forma de conquistar a uma cliente.
0: Se a kusuka kama si o tata Salomo Lezina Machel, se o vivukela combina o yaku, o bonso que não nile para o chaves.
3: Acho que o vivukela mas xinguan le shivla waka imbilu shila sacrifício.
0: Se kunsi kusuka kama si o talen.
3: Ai se kunsi kunta segunda-feira, não moca aí sexta-feira.
0: Ama nongosi leya famba yo.
3: Ya famba.
0: Vanwana va makwenu vaka masi vanhwanyana kuloni. Mi va dzela yini ngopfungopfu ka xengele xata manongosi.
3: A negócio ultimamente isho xipfuna ku ngopfungopfu majove visto que a mentiro ya kala já na apelara na aconselhar a majove kuloni já ku va abraçar a negócio para ingave dependente estado kumbe hi ma empresa swi nga endla mundzuku ka siku ale hina hi pfula ku ma empresa na hi sukele ka negócio leyi yitsongo.
0: Okay. Na tela jale ra ku va hi pfalelo na vuya lano. Kutani hi ni muntshwa mun'wana leno emutswaliwa wo kola xihlale xa Juzina Machel. But vito ra n'wina mimani?
4: Abelard Masiya.
0: Umuntshwa i nongoso muni u hambaka wa tshuka u endla nongoso kumbe wa swilorha ku yena?
4: Na yenca nongoso.
0: I nongoso muni?
4: Accessory, branded accessory.
0: Okay. Kutani swo yini a nongoso ya wehe lomu hi xihlaleni yo hi va xava swa famba?
4: Swa famba manje hayi ngopfu hi timakeni ta ku ya ku huma ka tindhambi ntawu vanhu va ku tala a va se kuma ku tirha hambiloko va nga lava masensori manje a va koti ku xava hi nkhinkhi mhaka ku va ha ku huma ka tindhambi hayi se tikuma khwatsi hi leswo.
0: Kambe vantshwa kuloni va tolovela ku endla yini lomu Dlamaria?
4: Vantshwa kuloni va tolovela ku va va tirha lomu ka mabixikato ku tsema mimova yi fambisiwa ya fabrika endawu hi leswi va talaka ku swi endla vantshwa va loyi.
0: Kambe u va byela yini vantshwa kuloni?
4: Ni va byela leswaku ku tirha hi swona manje swi fanelaka ku va hi yengetela tidyondzo na hambiloko hi perdere maopportunidade tanihi mina ni nga perdera maopportunidade masiku ya le ndzhaku ku ya mahlweni manje swoswi ni tlhele ni sungula namuntlha ni vulavulaka ni ta exikolweni ntawu ni engetela tidyondzo ka leswaku ka mabindzu lawa ni ma yincaka ntawu loko xikombo a hlayisa ntawu ni ta ngama ni ya fakultade ku landza tidyondzo ti ya mahlweni.
0: Kambe te vito mani?
4: Abelard Masiya.
0: Kani mambo Abelard Masiya hi va twile vantshwa haleno a xihlaleni xa Juzina Machel loko va vulavula hi risima ra ku vantshwa va tipatsa ku endleni ka manongoso enkongometweni wa ku va va tipfuna evuton'wini ra vona i ntirho lowu fambisiwaka a hi leswaku swo va na byalela kambe muntshwa yi nga muntshwa hi swoswo tiphandela swa nga leswi swi vuliwaka hileswaku ku laveteliwa tindlela ta ku kumiwa etimali leti ti nga pfunaka lavantshwa hi vumundzuku kutani marito lawa ma vuliwaka na ku hlohloteliwa lavantshwa leswaku va tipatsa ka makungu ni mintirho ya ku fana ni leyi hi lava ku tsundzekelanyana vafana majani tintombe va humaka swikolweni lava hi lava ku twa marito ya vona hi bula na vona vafana vafana mi kona n'wehe
5: kona
0: mi le ku punyeni vafana
5: le ku punyeni
0: mo titlangela vito ra wehe mani
5: Mederisa Amerika Masengo
0: u vuya exikolweni kumbe wo nghena
5: no vuya
0: okay se leswi mle ku punyeni mle ku tlangeni
6: hayi yo punye jamuka
0: mtamoka
6: eh
0: mo ti hungatela swa
6: yo ti hungatela
0: oh right ku tonguna ku helo mo ro yini ti jonzo ta famba tindlela tinene
6: eh ta famba
0: ta pasa
6: ta pasa ani futhi
0: eh se swi tivoy mani ke is to what it se we ke vito mani
7: Dalton na Dimir sai
0: Dalton se loko suka la u tati mukela
6: okay
0: u atepese uta yamba kai
7: ndam
0: ah we ungeni ngoya okay ungitamba
7: ndam
0: ina ka Dalton loko ku tale tindambi loma ah mutongura nwa ri linjani amahisa kwini
7: ah anya zwo manje anga tsama ka ha
0: simkaratelile loko matali limati lo
7: zwi karatelile
0: ha mpana u zamile ku wela mati
7: eh mawolile amanga se kula nka mhinga suka ho
0: amba fika kwini
7: ama gama la ama matsolo
0: ka sukaratelanga kuwela
7: sukaratelanga
0: weli wethe kombona bamana na papai
7: na mama na papai
0: se weke vitu mana mfana
7: inersa derishidam
0: se we loku mati mafiki lume ya ndambi wenzi kwini wenchini weko mna papai na mamana
7: eh yo tsutsuma e kombela sokoro
0: tsutsumi miyakwe
7: yaisani
0: mazama homa alright se xikolweni so yini
7: swafamba
0: swafamba ora utapasa
7: ndapasa
0: eh wena mfana utapasa
7: ndapasa
0: alright okay weke mfana vitu mana
7: na Sheldon Carlo Jobjana.
0: Alright. Eh Jobjana nga ntwela. Leswi mbuya ke xikolweni, loko musuka la mamuka, mhanya muganga wa nwe. Mintlango muni mtololweka ku yiendla lo mugangeni.
7: Ah, nchomo yo tlanga ko.
0: Mitlanga mitlango muni, mabela, mahungata, mahungata empi muni, maendla lo.
7: Haya bele, bela jogwani, ina va vatsongo.
0: Si jogwani muni.
7: Shaku watsongo body bar trade ni bairu
0: mpela lwa tolobe ka kuganya ema
7: ya vaganya vayala ni mali
0: vayala ni mali nwe maganga yisa kwe se weke nwana nga ndlela wena u tipunyelaka avito u mani kusongola
8: me jersey da rosa tem
0: mani
8: jersey da rosa tem
0: jersey da rosa tem no u tipunyela ni maja
8: u tipunyela
0: jersey u jonsa class mo
8: anon
0: Anon. Utapasa.
8: Utapasa.
0: Okay. Intu nlo raka kuba swona loko ukulile.
8: Infirmer.
0: Infirmer. Ula uda havana swa. Hi makamo.
8: Isonyo la mele kuni ku.
0: Isonyo la wena. Ah, all right. Engandzela. Majonzela lomo moyini. Ni famba mina nge xikola ikulu kombe kusona.
8: Kule.
0: Kule. Hi kwi?
8: Emakayene wela mathi.
0: Mwela mathi kuba mfika xikolweni. Se amchaba
8: ya chaba ku famba rivaleni
0: ah famba rivaleni ka mfamba enhlawa ku mfamba nwetje
8: famba enhlawa
0: munwe munwe
8: famba ne livanyeni
0: okay okay akulora ka nwina nwina vafana valomu amnavela ku bona yini swiyenjeka lo
8: ai navela ku vhenye ka nchunja ku famba xa xikolweni nga holi mathi
0: okay kana mama we mfana loko kulola ku vayo loko vayino
6: na u va teacher
0: loko va teacher lo jonsa vanwana
6: Nyo jion sala mwanya.
0: Se weke?
8: Uwe police.
0: Lovo police?
8: Si.
0: Imo kamo? Navela kuwa police. Ufikele la miganga to?
8: Si.
0: Oh, alright. Se weke, ula kuwa hii?
7: A professor.
0: A professor na we? Oh, alright. Okay. Se wapana? Kuwekani, mti punyela to? Ti ungatelen, titlangen, mimo kakasha wambekaya to? Alright. Kutane, marito, yava jionzi vangarvangane. Lava hi va kumeke kola antsindza ka xikani kesu xa Dlamaria va yaki ti kuma ku vitana Dlamaria kambe hi xifumo i ya Jusina Machel ova leswaku swi nga leswi nga swi hlaya Radio Msambiki a kumeka haleni ku va a fambisa mintirho ya ku hambanahambana hi la ku pfala xiyenge lexi twa marito ya Paulo Mbarangu lweyi hi losaka ka lonkama kutani i ntswini kahlekahle swi yendleke xivangelo xa ku va Radio Msambiki ata tisimeka ka munhu wa masiku lawa kusukela namuntlha ku fika wa untlhanu lana a Dlamaria vinyi va le Dlamaria kutani hi wini nkongometo no
9: kani mambo a ku navela kwezu hikuva hi vona hi kusuhi leswi nga swi yingela na swihlayiwa ngopfungopfu nkama wa tindhambi wun'we ka mbangu lowu u nga xanisiwa ngopfu hi timpfula a vi kolomo a yi rejizina Maxel kumbe Dlamariana hi nga tshama na vona kutani leswi kutani i nge swi ya swi ya tswanyana hi navela ku swi ndzekela ku heta vo yingela ha vona leswaku kasi ntshini va switweke ankamolwa a hluleka ku buya xitata xitremekile na vone ava yimi imbangu nwanyana a swinga ku tiki ko va hlengeletana ku va kumana ni va xifundzha nkulu maputu kun'wanyana kutani a ku navela kwezwi ku va hi ngela swi ngeleki ni ku yingela milorzo vatsongwana lava ku na loko va xanisekile va lorza swa ku a vutomi byi nga ncinca hambiloko swibindzwa a xikola va haya a va tikanga ku dyondza va cumetanga mabuku va pfuka va ya kona hambiloko ma fambela va yingeli va ku va wola maboti kambe va ya kona ni tlhela ka mi ni khuma hi xikombelo xa vo a va kombela ku ri swi koteka va nga bekiseliwa nchumu xa ku va ma fambela mana byala hi swoswi hi navelaka ku va hi swingela lomu emigangeni a ku va hi ta teka ritudrodri hi risa mpfhukeni hikusa hi ni hi va mikrofoni ya xifungo hina loko va twa swa hi buya hi va kola va hi ta tlhamuxela leswi va swi pimisaka va swi navelaka va swi twaka ku lava va fanelaka ku swi yingela
0: handleni ka ku va mi ri vakulu va mahungu mi khoma marito ya vona mi ma hangalasaka atikweni kutani hi ku tirhisa vumunhu bya n'wina marito muni mi va siyelaka vaakitiko va dlamariana kutani lana hi leswina hi ku vona ku karhateka loko va vengana na kona ndzhaku ka tindhambi leti humeleke kusunguleni ka lembe
9: a mhaka yikulu i ku hlaya swo ku a hi sekelekeni ku hlaya ka vito bya programa byeswo i ku sekeleka hikusa swi encekile a masimu ma luzile swifuwo swi luzile tiyindlu ti fambile kambe a vutomi bya hali kona leswo a hi sekelekeni a matimba wolawa hi nga tshama hi va na wona ku kuma leswi hi swi kumeke hi nga tlhela hi makuma xitsonga xi li a mandle na munhu a kumile byanyi swi hlaka leswaku leswi ni tamu haliki kona a vutomi bya haliki kona a swi luzekanga hi nga swi kota ku swi bindzuwa swa ku fana kumbe swa ku tlula leswi hi nga swi luza kutani boha hi va hlohlotele ku vandiwe a hi fambeni va tatana vamamana lavantshwa a hi tirheni a nga koni munhu a ta ka boha ncinca tiko leswi a nga koni munhu a ta ka boha ncinca muganga lowu a matimba ku ncinca ma le ka min'wana ni min'wana kutani ya ku va ncinca ku sungula a twisisa leswaku a nga swi kota ku ncinca a ku swi kota kumbe swi jula ku swi kota loko swi jula hi ta swi kota ngopfungopfu vola vanhu swa va nga talalani va fanele ku va hlohlotela leswaku a matima ma kona a hi ku tlumatluma mugangeni kambe ku va hi dya ntamu hi wu hlenga hi patrana vun'we hi ta kule hi swona
0: kani mambu marito ya Paulo Mbarangu a hinkeke nkatsakanyi wa ntirho lowu radio Mosambika wu tameleka haleni Ilia Jusina Machel xihlali xa Ilia Jusina Machel lomu vayakitiko hi ku fana ni van'wana va xanisiweke hi mati ya ndhambi leyi humeleleke kusunguleni ka lembe ra hi nga ka rona Stel Yumanyisa rito ra jaha leri mi ritweke na ri tshembisa ku va na n'wina ka min'wana minongonoko ya vupaluxi bya mahungu ya radio Mosambique kusukela Dlamariana kumbe Ilia Jusina Machel.

0: mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial di Maputo.
2: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
3: na nwaka ku ti tsalisa imahala.
2: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima wena ya vuchayi.
3: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistencia ka nhla ya 318.
4: Phatima.
5: Ya. Amano batsongwana. Andambi ya nyangwaka nkata ite ke mapimo. Ii veke ka ximu xa kwani nga xipimisi.
6: Siku humelela yini swa swintshwa kambe?
5: Hile swa ku ni hundze hile ka mungani wa mina Manyisa. Ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga.
6: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
5: Hi luya. Phenga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
6: Yu.
5: Matsala ma hahlukelile. Swakudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
6: Yi. Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
5: A ku hulukanga munhu. Se laha. A ni vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
6: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke
5: mamana.
6: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi
5: nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana na kova ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
6: Phaya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
5: Nkata a hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.
7: Xewani, loko yi nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuhla hi ta kanela hi Metix. Xana u tshama u swi twa va kanela hi Metix? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metix i yencela bya ku hakela hi xihatla byi nga kona ku mabangi ya ta mintengo byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangi byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene nkama wini na wini masiku hinkwawo ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switirho swa bangi byako ku fana ni internet bank maapplikative kumbe USSD. Inaka wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u wu rhumela hi siku. Hi Metix munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku nakona hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana a ka mutirhisi a leswakwe xitirho lexi i mahala kasi ka tinkomponi mahakelela ma tivisiwa hi banku nakona ma hlayiwa na byi nge si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo dzimuka a ku va u vutisa banku byaku a ku va u kuma yentelelo wa matirhisela ya Metix. Hi xihatla, hi ku nabyala ni hi ku dumbeka. Metix, mali hi xihatla.
8: Amen.
4: bola no mbelo wa clash match lo ya kalteke shikareka campo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimusentango
8: ni munwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
4: kasi yena endla yini
8: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
8: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yingwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
4: xin'wana xa kusima swinene unga mpfuisela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
8: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe
4: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
8: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
8: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
9: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
10: heyi leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina
11: ya yini kambe papayi wa vatsongwana
10: se ni ya hi nga ha rhuleliwi kona a wo tshama hi ku hi ta ku yini he swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu ha a yo hanyengi hi swiharhi mani
11: phela ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena nahambi vakulu va vanhu njhe
10: phela u tiyisile mani u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni nambi xeweni munene nada
11: wa ha vala ku ku losa nambi ku pfumela kunene loko loko u rhanga u mu losa nada
10: hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndzhaku ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi hi faka hi le ka lona
11: exi a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala loko u tlulela ni haleni se hi yaka ka mimiti ya hina heyi a ni swi tivi mani
12: vaka hina a hi vekeleni lisima vumunhu swi hena ni mahanyelo ya hina a ku lixile i nhlikani lipelile minjhani i nkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini a dyondzisiwile a hi vekeleni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona muti wa hina hi lokhokholo lama hanyela ni swihena swinene swa hina

yimbeli ti wasa de wa muyembela gangisa ni swifanya a gangisa ni swivanana ani nguvulwe wa mamane ani nguvulwe wa mama apinya ni swivana apinya ni swifanya swiyo yini n'wana mamano xidime n'wani xi nga vuya xiyo vuya ni mubuzo a swa mina swi ye kwini kasi i swikwembu swa le kaya swi lava ku to timamba va dadaya ni xiphon.

apinya nezvivana apinya nezvipanyana zviyo yini mwana mamano chidi mwana balale nakombela kunoti sati maka yokusa wansa ndingwamukuma nemasitende ana agangisa ampana wangiza sechi kambele kwamukuma wamukhomi kabona mini nga ni sitenda kuve sasenta wamalembe nirhandza ni ntombi kuni kuma no khomiwa na pfaleliwa akombela kunotisa timhaka vakitimuyi rivalei na vavanu kati yo wona hi ni xana.